0: siguradong enjoy ang inyong umaga. Kasama ang Enjoy sa Morning.
1: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
2: Tungoy pa inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nagboundary ba? Okay. Yan hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dayon ako siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
1: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
3: GSIS o SSS pensioner ka ba? Maayong malita! Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensionado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release og mukita kapag 1,000 pesos na komisyon sa matag-aprubahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch makitaan kini sa Hitosis Building, Dial Street, Kidapawan City og matawagan sa 064-577-34 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hanggang Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation, Kidapawan Branch.
0: Enjoy some morning!
4: Bring the action.
0: Enjoy some morning!
5: This song is brought to you by Yaki Beauty Soap. Aron hamis og younger looking skin ang imong kutis. Pagsabon sa Yaki Beauty Soap.

0: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katol-katol sa panit ni Ini.
1: Nakalisting na yun po. Ayun yun ang katol-katol sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingan siya sa nga barkada nga daw aro puno pero ko nga listingan lang natog Yaki kay nakatisting tatong sa mga manghod mo nga damo man katol-katol. Naayo man mo tagi testingan ako. Salamat din naayo
0: din. Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.

0: For your orders, visit Dunkin' Donuts main branch at Quezon Boulevard, Kinapawan City, or call 0933-121-8606. Dunkin' Donuts, Gaisano Grand. Dunkin' Donuts, Overland Terminal. Dunkin' Donuts, Shell Station Outlet. Quezon Boulevard, Kinapawan City. Frantic KCC Building.
1: Dunkin' Donuts, crossing all barracks.
0: Dunkin' Donuts.
2: Nay, nay, ingon gud sa ako classmate nay, anak daw ko sliking kawayan. Kinsa ray akong papa nay? Anya, ambot in tawon na, kwapod ko nakahibalo na. Kay blan out manggutong higayuna.
3: Basta joy, enjoy!
4: Joy FM!
5: Ganahan ka?
4: GSIS og SSS pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS og SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release, ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch makit-ad kini sa F-Law Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato. Tapad sa RCBC og East West Bank. Ug matawagan sa 0645726151. Cell phone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A Plus Credit Corporation Kabakan Branch.
6: Here we are.
4: Enjoy some morning.
7: Bring the action.
4: Enjoy some morning.

0: Enjoy sa morning.
1: Bring the action.
0: Enjoy sa morning.
2: Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay iyang gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
3: Oh, tinuon siya. Nagpasalamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan din dito. Mura pagpurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na. Wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o manapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Doon na ba'y daot o bulok ang imong ngipon? Basta mo sakit gani kini, dili ka kasabot sa imong bation, no? Mura og makahilak ka og dugo sa kasakit, makaingon lagi kag may pagitrangkaso na lang ko, may pag nagsakit na lang akong ulo, dili na lang kaning sakit sa ako ang ngipon, kay dili mo sakit ang ngipon, nako, mata, ulo, dalungan, ambot na lang. Nasayod ba usab ikaw nga do na pay laing mas grabing sakit ang ikahatag tungod lang sa daot nga ngipon? Nako mga higala kani paminawa. Kung do na kay daot nga ngipon, hatagi na kinidayon og pagtagad. Tungod kay nasuta sa mga pagtuon nga ang daot nga ngipon mabahimong hinungdan sa balatian sa kasing-kasing. Na basig karon lang ninyo nadungog ang mga daot ninyong mga ngipon mawakahatag og sakit sa kasing-kasing. Ang paghubag usab sa tonsil mamahimo usab kining hinungdan og maghubag ang imong tonsillitis. Na tungod din hingdapita matrap ang mga germs o bakterya motong muhubag. Kasagaran man sa maghubag mga higala tungod na sa mga bakterya. Duha ka klase ang sakit sa kasing-kasing nga makuha. Kung dunay bulok nga ngipon o daot nga ngipon og nagahubag ang tonsil, una ni ana ang infeksyon sa balbula sa kasing-kasing. Tawag sa maong sakit infective endocarditis. Kung diin musod ang bakterya sa balbula sa kasing-kasing, kung heart valve, delikado kaayo kini. Ang ikaduha, mao ang pagbara sa mga ugat sa kasing-kasing. Coronary artery disease ang tawag ni ini. Kung diin mabarahan ang ugat sa kasing-kasing, nga mamahimong hinungdan sa pagguot sa dughan o heart attack, kay dili man makasirkular ang dugo nga ginapump sa kasing-kasing. Nasuta sa mga pagtuon nga bisan ang mga taong nagahubag ang gums. Oo, kanang mga lagos nga nagahubag. Mamahimo usab nga ma-heart attack o ma-stroke. Alam mo, na asikasuha, bayagyod ninyo kanang inyong sakit sa ngipon. Oo, paibot na lang na, aron mahuman. Tungod kay ang infection sa baba, mamahimong mukalat sa dugo nga magaresulta sa pagbag-o sa immune system. Halaka, oy. Inani di ay ni. Dili di ay lalim, no? Aron malikayan ang maong mga balatian, unsa man ang atong buhaton mga higala. Una, panghinglo sa baba. Pag toothbrush kanunay, makatulo sa matag-adlaw. Ikaduha, kung pwede magamit og tongue cleaner o panlimpyo sa dila. Ang ikatulo, mamahimo ka mo gamit og dental floss. Adlaw-adlaw, aron kadtong mga nisuksok nga sa ngipon, nga mga pag nakaoni mo, makuha ni. Kung limpyo na ang imong baba, apil na ang dila o ngipon, malikayan usab ang bad breath o kabaho sa baba. Doon ay mga food supplement ka makatabang usab nga pakusgon ang immune system o batukan ang mga bakterya. Aron balikan ang infection, kini ang Bilongga Gold Herbal Capsule nga mapalit na karon sa mga butika ang makatabang ninyo. Basta nakatumar ka sa Bilongga Gold, lahi nga kahimsog ang imong bation. Ilabi na og limpyo gyud ka sa imong lawas. Tungod kay ang lain pang mga balatian nga imong ginahambin, mawagtang usab. Muna nga matingaka, no? Makaingong yun ka, hala, kuya, wapod atong tambala, oy. Diba, nihayag man ang akong pananaw, nalagsik man ang ako ang lawas. Kay nga, no, nag-atiman man ka sa imong kaugalingon, wala man ka nagpasagad, limpyo man pod ka, diba? O gituman pod nimo ang mga nadungog nimo nga makaayo sa imuha. So ayan ninyo ang Bilongga Gold mga higala.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na moisagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain ng mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
3: The best.
1: Dinhi na lang ta kutob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kidapawan City, 102.3. The greatest songs of yesteryears and today. On Joy All-Time Favorites in the Morning.

0: 102.3
1: Dali na wala ang allergy sa panit sa anak ni Analisa Malabago nga si Anna May taga Baybay San Roque Ozami City. Tungod iyang gisabunan sa Yaki Baby Soap, ang panit hamis na usab kaayo.
2: Tingala mong puto niya kay nasan siyang patul-patul ba makadarok siya sa silo. Ako yung suon niya ni advice siya nga si paliti ko no Yaki Baby Soap siya yung ipalitan. Okay na siya, wala na siya tumurag magsamal-samal.
1: Ang Yaki Baby Soap mas epektibo, dapat subukan nyo ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Cup Capsule, Bilongga Gold, o tanang produkto sa Yaki, mapalit ka na sa mga butika.
3: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.
0: Imperial Appliance Plaza. Appliances pa ang hanap nyo. Atua na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian, sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulan? Atua na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 0642480079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
4: GSIS og SSS pensioner ka ba? Maayong balita. Ang Davao A+ Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensionado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest. One-day release og mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag-aprubahan nga loan referral. Ang Davao A+ Credit Corporation Kidapawan Branch makitan kini sa Hitosis Building, Dial Street, Kidapawan City og matawagan sa 064-577-34 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A+ Credit Corporation, Kidapawan Branch.
5: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
6: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidi Yaki Vitamins.
7: Ako rin, everyday, Kidi Yaki.
8: Me too, Kidi Yaki Vitamins.
5: Yan ang mga batang Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidi Yaki Vitamins. Basta Yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
0: Joy all-time favorites in the morning.
9: Joy and joy.
0: 102.3

0: Wow, kasweet iti mami ko.
1: Masweet si mami ko eh.
0: Wow, nga nambal mo na.
1: Di kay may diabetes siya mo.
0: Kita mo lang nagkadlaw po. Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus.
1: Serpentina Plus? Ano na siya?
0: Herbal na siya mo. Makabulig na para magnubo iya nga sugar para maayo na siya dayon.
1: Ayo man o. Uti sige ah, hambalon ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus. Bro, mas guwapa gya po niya si mami ko si mo eh. Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga butika.
2: GSIS og SSS Pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A+ Credit Corporation Kabakan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS og SSS pension loans. Walay advance interest, one day release ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A+ Credit Corporation Kabakan Branch makit-ag kini sa FLAW Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato. Tapad sa RCBC og East West Bank ug matawagan sa 0645726151, cell phone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A+ Credit Corporation Kabakan Branch.
3: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
4: Bilunga Gold, hantod ka rin.
5: Ganun po.
4: Hey, morobi na mga kapala ko kung di ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
5: Ang imuhang tiil.
4: Ang imuhang tiil ko.
5: Oo.
4: Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan ba itong 10 anyos pa ko, polio ko.
5: Oo.
3: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Joy all-time favorites in the morning.
6: Joy and joy.
2: 102.3

0: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
1: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magudkwana, good. Okay magud akong lawas, kani ako mga gibati-bati, sakit sa tiil. Muna siya, kung makainom ko na lagsik, kaya akong lawas sa minti. Kaya lang, lihok ko sa balay ba, mag-inom na nagulang akong bana na pagpahulay sa gubibi, bro, nalipo lang ako sa inyo ng tanaw. Pag makainom ko, Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
0: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.

0: kadali, kadali, ha? Kadali lang yun, ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman na kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, guwapa o guwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman na ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap. Mauna nga makaayog yud na sa ato ang panglawas. Suway lang yud ninyo. Kay ngano, mas paspas mo ana nga maklinsing. Madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan yun nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka, nga wala man kay sakit. Pero ayaw pag-ingon, ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa ato ah. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
1: Alam nyo ba na marami ng sakit ang bumabangon ngayon? Hala kayo, kailangan na talaga natin mag-exercise. Anong laro mo? May bagong laro ngayon. Alam mo ba yon? Yung pickleball. Opo, pickleball. Tara, meron na yan sa LA Recreation Center. Subukan natin. Kung hindi ka pa marunong, practice mo na hanggang sa magiging champion ka na. Pickleball, yan ang bago ngayon. Tara, sa LA Recreation Center.
2: Ang pickleball sa LA Hotel, Resort and Recreation Center ay matatagpuan sa 117 Barangay Paco, Kidapawan City. For reservations and inquiry, call or text 0990-401-7039 or visit our Facebook page at LA Resort, Hotel and Recreation Center. LA Pickleball Court, game on!
3: Joy all-time favorites in the morning.
4: Joy.
3: 102.3. This song is brought to you by Yaki Beauty Soap. Aron hamis og younger looking skin ang imong kutis. Pagsabon sa Yaki Beauty Soap.

0: Kumusta ang imong pagkatulog kagabi, mga higala? Nakatulog ka bag tarong? Nagsignal lang ka og limbag-limbag kay dili makatulog og bisan unsa na lang imong gibuhat apan wa effect o lami kayo ang imong pagkatulog. Ako si Kuya Loy, uban na usab kita sa atong tulumanon kahimsog sa panglawas atong ampingan kon KPA. Kay nasayad kita nga lawas lang ang atong punan, busa ginaawhag ko kamo nga uban ko sa atong pila kagutlo nga programa. Mahinungdanon kayo kini mga higala. Kining serpentina nga napamatudan nga epektibo kaayo nga makatabang sa mga taong dunay diabetes og sa mga nisakan ng ihap sa blood sugar level, mausab kini ang naguna nga sagol sa produktong Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit na karon sa mga butika. Aron masiguro nga mas epektibo kini og dagha mga balatian ang mabatukan, gisagulan pagyud kini og luyang dilaw kon turmeric. Mga higala, buto sab namo ipahibalo kaninyo nga kining serpentina dili lang diabetes ang kaya niyang punggan og solusyonan. Apil na usab ang daghang lain-laing mga balatian. Una na diha ang problema sa pagkatulog, kanang insomnia. Daghang tao, mga higala, ang dili makatulog og tarong tungod kay daghang gihuna-huna. Hinungdan na stress. Kung ang tao gani stressful kayong kinabuhi, magresulta kini sa daghang balatian. Kay maghinay man ang iyang immune system maong dili niya kaya batukan ang daghang mga balatian. Ang insomnia maoy kasagarang hinungdan gyud kanang dili makatulog ang usa ka tawo. Unsabay hinungdan sa insomnia? Daghang hinungdan ang insomnia. Apil na diha una, daghan kay kagihuna-huna, hilabi na sa mga problema, maong samtang nagahigda sa tinagalog pa, naglalakbay ang diwa. Nituktugaok na lang gani ang manok, wa pagyapon makatulog. Kung makatulog man, tulog manok. Og inigmata sa buntag, imbes nga na-recharge, ay gikapoy man hinuon ang pamati. Ikaduha, sobra po ang pagkatulog sa adlaw. Ikatulo, kanabitaw kung kusog maghagok ang imong katapan sa imong pagtulog, na maglagot yung kayo nga ng mga higala kay samo kayo, alingugong kayo sa dalunggan. Ang ikaupat, gahinungdan ini, mao ang pagbago sa hormone sa usa ka tawo, hilabi na sa mga babae. Kanabitaw nga nitungha ang ilahang binulan nga sakit, kanang menstruation, unya kay fluctuating man ang level sa estrogen o progesterone, mao nang hinungdan ni ana. O ang ikalima, kanang matulog bitaw nga gutom, na lisod jud na kayo mao paingon sa mga katiguangan ayaw katulog o gutom kay manungkab ang imuhang kalag. Tinuod ka na, pero tinuod mga higala nga kung gutom gani ka di gyud ka makatulog og tarong. Kining Serpentina Plus Herbal Capsule maayo kayo usab makapalami sa imong pagkatulog. Maong kung likayan nimo ang hinungdan, mas muhimsog ka kay ang eksaktong oras sa pagkatulog makaparelax man og makaayo usab sa internal organs. Kung nasinatiyan ganin nimo mga higala kining insomnia, ayaw gyud og pasagdi ang imong kaugalingon. Solusyon ka na dayon. Aron dili mo samot, kay kung mo samot gani ka na maghimo ka na og daghang kayong balatian sa imong lawas. Kana mga tao nga kulang sa tulog, kanunay ra bagyud luya. Why energy hinungdan nga dili produktibo og walay mahuman nga trabaho. Kay naglupad man ang unahuna, walay focus. Unya, pansinaragod ang ilang mga eye bags, hubag kaayo og ang uban gani magitom-itom pa na. Pero kung lami ang imong pagkatulog, aw, nakahinano kag tarong, sigurado gyud nga lami kayo ang imuhang pamati sa imong lawas, lagsik kaayo ka. Hilabi na kung niabot og 7 ka oras pataas imong pagkatulog, unya naghinano kag mga 3 ka oras, ay lami kaayo na. Muna ato ang gustong maitabo nga kung mag-inom gani kag Serpentina Plus Herbal Capsule, makatulog jud kag tarong. Nakatabang ang pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule sa higala ni Mary Jean Advincula, taga Surigao City nga si Daisy. Aron dali na ayo ang samad sa iyang kumagko nga gioperahan.
1: Pas may sugar no giputulan og kumagko operahan siya. Sige siya tawag kay gana li kuno ang kuan ng serpentina mo tug na okay na.
0: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Nano taga Cotabato City dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
2: Nag-lilo ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada po doon sa Serpentina.
0: Wala kita igong oras sa itong tulumanon. Daghang kayong salamat sa imong kanunay nga pagpaminaw. Kung doon na kay pangutana o ikasulti, ayaw ka ulaw, i-text ka na sa itong text line 0977-182-5833. 0977-182-5833. Ako si Kuya Loy. Daghan kayong salamat.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kidapawan City, 102.3.
4: Joy FM. Joy, all-time favorites in the morning.
5: Joy FM.

0: 102.3
1: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa pangit ni Ini.
2: Nakatisting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa pangit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang pangit. Ganyan, gingnan siya kaya nga barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang na itong Yaki kay nakatisting katong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat, kinaayo.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
3: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbebenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pa ang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.
4: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Sila ay tagagawa ng tile span, rib span, steel deck, cladding, ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality and affordable roofs.
5: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
6: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki Vitamins.
7: Ako rin, everyday, Kidiyaki.
8: Me too, Kidiyaki Vitamins.
5: Yan ang mga batang Kidiyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
0: Joy all-time favorites in the morning.
9: Joy and joy.
0: 102.3

0: 102.3.
1: Nagatumar sa Yaki Herbal Capsule ang tibuok pamilya ni Ivy Joy Balinsoy, taga Mahayahay, Digo City, tuhod nakatabang kini kanila aron dali mawagtang ang mga balatian ug kanunay himso.
2: Mauna, lain kay kung gibati mga parte sa kuan god paglawat maglisod ko paginhawa unya murag dili kay kuan kaya kung sa wala pa ko kainom ato bang kanang yaki, wala pa ko kainom, lain gid akong gipaminaw sa akong lawas. So nakainom ko, gipatry na ako sa tanan na akong mga pamilya ngayon anak. Okay gid kaya gihapon sila sir, pati papa na ako nga may mga arthritis, tanan. Mas healthy na karon akong papa sir.
1: Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
0: GSIS o SSS Pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release, ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch makit-an kini sa F-Law Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato, tapad sa RCBC og East West Bank. Ug matawagan sa 0645726151, cellphone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A+ Credit Corporation Kabakan Branch.

0: 102.3
1: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki vitamins ang iyang anak.
2: Lanta ka ng kuyot.
3: Pero karon?
2: Bukuok mo siya. Bili ka sa kadmo. Isang katulong matulong.
3: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
2: Gidiyaki vitamins yun.
1: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule mapalit sa mga butika.
4: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyud nay mga side effect. Mao na ang gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayuma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka Bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayuma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kay ngano, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung distingan ninyo. Bilongga Gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayuma, bukol-bukol og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ni nyo, Bilongga Gold. Naanak ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
0: Joy all-time favorites in the morning.
5: Joy!

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Hello, hello, hello, hello, hello. Mga higala, kumusta mos? Ani-ano sab si Mami Joy, magsamok-samok na pudta. Ha? O ba ni ko ninyo, palihog? Dinhi sa atong tulumanon yaman ang kalusugan ingatan. Hatod, sa Yaki Laboratory, ang nagahimo og epektibong Yaki Oil Liniment. Gidi Yaki Vitamins, nga makapahimsog sa atong mga baby. Tangkad og bright ang imuhang anak. Kaning Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, ug ang Yaki Herbal Capsule, nga makaayo sa atong panglawas nga mga himsog. Ang maong mga produkto, mas epektibo dapat subukan nyo. Mga higala, nasayod ba kamo nga nagaagad sa kidney ang tama nga balanse sa sustansya o waste products sa atong dugo, sa pagkontrol sa atong presyon sa dugo, o pagkalat sa pagpanghupong sa kalawasan? Nasayod ba kamo? Kung wala, paminaw. Ang padayon nga pagkadaot sa kidney magaresulta gayod sa kamatayon. Kay asa man ta mangita og kidney aron ipuli sa daot nato nga kidney. Busa aron maprotektahan ang kidney nimo, himuon ang healthy lifestyle. Inubanan sa regular exercise o ang regular usab nga pagtumar sa Yaki Herbal Capsule. Kani proven and tested na gyud kini mga higala. Kaning Yaki Herbal Capsule para sa kidney trouble. Tungod kay ang Yaki Herbal Capsule, epektibo nga makatabang sa pagpalig-on sa depensa sa kidney o pagwagtang sa mga balatian sa kidney. Kini tungod kay ang Yaki Herbal Capsule, dunay taas nga properties nga antioxidant. Gikan sa mga sagol, sa mga epektibong mga herbal plants, ginawagtang niya ang toxin na nakasulod sa atong lawas. Ang renal disease o sakit sa bato, ang pangpito sa napulo sa nagauna nga kamatayon sa mga Pilipino. Maunang importante nga magtumar kita sa Yaki Herbal Capsule, matag-adlaw kay ang sakit sa bato mamahimong walay makitang sintomas o palatandaan, labi na kung anaa pa sa early stage. Masayran kung dunay problema sa kidney, mga higala, pinaagi sa pagpa-examin sa ihi o urinalysis. Kung sayo nga matambalan ang sakit sa bato, malikayan ang renal disease o mulungtad pa nga dugay ang atong kinabuhi. Og tungod niini, mao nang hinungdan nga kung aduna kamay mga simptomas, mga ginabati sa inyong panglawas, o di baka may mga kasinatian na kayo sa mga produkto sa Yaki, palihog. Itawag ka na or i-text sa 0928-6767031. Si Kuya Loy, ani ana usab para sa mga mensahe sa atong mga kababayan nga nagagamit sa mga produkto sa Yaki.
2: Mami Joy, sa atong text line, text gikan sa number 0912-4616-721. Hello Mami Joy, Kuya Loy, salamat kay sa inyong produkto. Kay epektibo jud kaayo ang Yaki Herbal Capsule, ang Yaki Oil Liniment o hilabina ang Kidi Yaki Vitamins. Kay energetic kayo kung anak mo, gani ako ginapatumar kuya. Si Janet ni sa Placer Masbate. Text usab gikan sa cell number 0930390681. Hello Mami Joy, Kuya Loy, salamat kayo sa Yaki Herbal Capsule. Kay maayoy nakaayo sa akong mama sa iyang almoranas. Si Mary Jean ni kuya sa San Vicente Maribuhok, Bohol. Text usab gikan sa cell number 0930383551. Hello Mami Joy, Kuya Loy, mangutana unta ko, kapila mo inom og Yaki Herbal Capsule kanang dunay goiter sa ilawom? Naluoy mangud ko sa akong igsuon kuya. Narabay nagatutoy sa iya kuya iyang anak. Delikado ba na siya kuya? Salamat kaayo. Alang sa tong texter 5451. Oo, delikado ang goiter kung pasagdan. Hilabi na kung toxic goiter kanang muda ko bitaw ang liog og ang mata. Kung dili gani muda ko ang mata, but pasabot ni ana basin ana lang sa gawas ang goiter. Ang goiter tungod kana sa kakulangon sa iodine. Busa, gikinahanglan kanunay siya magkaon o mga lamang dagat. Kanang isda, bitaw, o kanang lato, guso, kana. O kanang mga shells. Unya, iodine salt ang gamiton niya sa pagtimpla sa mga ihang giluto. Ang maayong himunosab sa imong iksuon, patumara kana sa Yaki Herbal Capsule 3 times a day. Mas maayong duha ka kapsula ang iyang inumon matag-inom. Ang Yaki Herbal Capsule mangod dunay taas nga properties sa antitoxin gikan sa mga epektibo mga herbal plants. Apil na usab ang paghapla sa Yaki Oil Liniment sa iyahang liog. Pero mas maayo usab nga magpa-check up sa doktor aron mintras tanto makahimo og mga kinahanglang himuon kay kung grabe na ang goiter kasagaran opera rabagyod ang i-order sa doktor. Ailang kawalag paglaom, ampo kanunay sa Ginoo nga siya na nag-iya sa atong kinabuhi. Mao kag tumami joy apil lang sa mga text sa atong tagal pagtagal sa atong tulumanon yaman ang kalusugan ingatan gidalit sa Yaki Herbal Laboratory tigamas sa mas epektibong mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
1: Ako po si Mami Joy. Laging tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan. Maraming salamat po.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.

0: mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
1: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki vitamins.
2: Ako rin, everyday, Kidiyaki.
3: Me too, Kidiyaki vitamins.
0: Yan ang mga batang Kidiyaki vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
4: May banta ng El Nino pero tag-ulan na ayon sa PAGASA. At pabago-bago ang panahon. Sa ganitong sitwasyon, dapat mas maging maingat sa iyong kalusugan dahil maraming dala na iba't ibang mga karamdaman. Nariyan ang banta ng dengue, waterborne diseases, leptospirosis, influenza-like illnesses na may dalang ubo, sipon, problema sa baga at iba pa. Lagnat ang kadalasang sintomas ng mga karamdamang ito dahil may infeksyon na nagre-react ang immune system. Para malabanan ang naturang mga karamdaman, palakasin ang immune system. Mahalaga ang a balanced meal na mayaman sa antioxidant, vitamins tulad ng beta-carotene, vitamin C at vitamin E. Kumain ng dark green, red, yellow at orange na mga prutas at gulay. Mahalaga din ang personal hygiene kaya dapat laging maglinis ng kamay. Siguraduhin malinis ang kapaligiran. Ito ang inyong Kuya Loy para sa isang minutong paalaalang pangkalusugan.
5: Ang paalalang ito ay handog sa atin ng Provincial Government of Cotabato sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office. Gawing malusog ang bawat Cotabatenyo kasama ang programa ng serbisyong totoo.
6: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nakanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyud na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kaya nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo? Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timan inin nyo ha. Hinaot na musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
7: Udto na joy!
8: It's such a good vibration.
7: Udto na joy!
9: Joy!
7: This song is brought to you by Yaki Beauty Soap. Aron hamis og younger looking skin ang imong kutis. Pagsabon sa Yaki Beauty Soap.

Mauto nga dito ra gihapon kami nagpuyoog. Kuno magrinta lang kami kay pamilya man. Ang halin sa balay og gayuta. Gibayad sa utang. Pero dili tanan mami na bayaran. Ginaparsalan lang. Kabalo akong papa nga perte man judi ay daghana sa iyang utang. Hangtod sa pila ka bulan mami, gipahawa mi sa amo ang gipuy-an. Na-depress mik maayo kung asa na lang mi mamuyo. Wala mi kabalhinan. Nagplano mi mami na mag-board unta sa downtown. Pero maayo na lang na ang ako ang lola. Nagsuggest na mag-extension na lang mi sa iyang balay. Kay mas lisod man kung mangarkila pa mi. Kay mangutang na sad ang ako ang papa. Maoto nga naningkamot mi nga makapayag gayod sa yuta sa ako ang lola. Dili na ako nakalimtan to December 31, 2022. Nagtapok ang pamilya. Akong mama og papa og akong duha ka mga igsoon mami. O gani man ato kay naamang kuy uyab. Naapod to dito. Unya ang ako ang papa mami. Siya nag-offer na dito may mag New Year. Kay lagi tago para di makita ako ang mama. Happy kaayo ako ang mga igsoon. Pati ako kay lagi. Makompleto na pod ang pamilya. Hangtod na ngaon ming panihapon nga sabay. Dili na ako ma-explain ang kalipay mami. Tungod kay dugay-dugay na pod, draba. Nga wala nami nagkuyog. Pila ka tuig pod. Human mami samtang gapaabot mi nga mag-alas 12 para sugaton ang bagong tuig. Na ako sa kwarto nga gigamit sa ko ang mama ug papa. Naghigda-higda ko dito. Ug nakita na ako ang mama nga adunay giinom nga tambal. Ug pills kuno kato. Wala ko kabalo kung para asa to. Kay bata pa man ko, wala pa ko'y alam sa mga ingon ana. Tungod lagi kay na-blooming si mama, abi gani na to o pampagwapa to. Abi ba na ko o nagluta na si mama? Maapod nga ako rapod siyang kitanaw. Unya mami, naghagad na akong papa mami na matulog nami. Kay giduka na siya. Natingala gani ko atong ikayo na kay ang akong mama. Wala mo tapad sa ako ang papa. Sa sala ra daw ko na siya matulog. Makita na nako sa nawong sa ako ang papa nga natingala jud siya. Pero iya lang nang kinikipasagdan. Pagkabuntag itawag ko sa ako ang amahan. Gidala ko niya sa taas, mami. Og nangutana siya sa ako, ah. Sa usa ka butang kung ako ba daw ko nukadto. Natingala ko nagtanaw sa pills na giinom sa ako ang mama. Ana ko kay papa, dili na ako, ah. Kay mama na. Kay di ay mami. Nabilin sa ako ang mama ang pills sa taas sa ref. Og sa dihang nakita sa ako ang papa. Wala na natigog ako ang papa og italikdan ko niya. Natigala ko kay human ato. Hilom naman kaayo ako ang papa. Pagkagabi iiyahan na sad kong gitawag og giistorya ko niya. Iyang gipakita sa ako ang mga pad sa pills. Nawala na'y unod. Dili na ako madumduman pila kapad kadto.

Pero medyo daghan daghan gito. Dito gipasabot sa ako ang papa nga para kung para asa kadto. Usado to ka birth control. Di ay iyahang ginatumar sa ako ang mama kadto. Nya natingala si papa nganong nagagamit man. Ang ako ang mama ato nga wala namang ganit sila gatapad. Dito may nagsugod og duda sa ako ang papa mami nga nakapangutan namin nga pila katuig man sila. Wala nag-uban pero nga nung naaman siya'y pills. Ana akong papa mami, mangita daw ko na siya og tiyempo nga ayahang prangkahon ang ako ang mama. Maoto nga tong tigtulog na wala dyapon mitapad si mama sa ako ang papa. Ipabalhin sa kwarto pero dilikyod. O gani murag ginaluod na ang ako ang papa. Murag ginaluod sa ako ang mama. Wala na kyo siya'y amor. Mabati ni mga wala na kyo'y kugma. Mato nga pagkabuntag, ang istorya ang ako ang papa bahin sa pills. Iyan na ninggi sumbatan o gisukmatan ang ako ang mama. Pero kabalo ka mami, kada kong katingala. Nga wag yun ko magdahom. Nga mag-ingon ato ang ako ang mama. Naratol siya, pagpangutana sa ako ang papa. Dayon miingon nga dili daw ko nukad to iya. Ug ako daw ko nukad to. Wala yun ko nagdahom nga ipahamak ko sa kaugalingon akong inahan. Maluwas lamang siya sa kasuko sa ako ang amahan. Iyang giingnan ang ako ang papa mami nga dili na ako ah kay Glyza kana. Suko kaayo siya nga nag-istorya. Pakapinan pa niya ang mga istorya. Matod pa sa ako ang mama, ang kuna kana Glyza nga imo kana. Ayaw gubaa ang amo ang panag-uban sa imong amahan. Mura ko gidunggab, mami, sa kasakit. Abuhat sa akong kaugalingong inahan sa ako, ah. Perte na akong hilaka, mami. Kaya binakog mo tuo ang ako ang amahan. Pero perteng pagmaoy sa ako ang papa. Ug matod pa niya, ayog pangilad sa imuhang kabakakon. Kay nakuha ka na nako sa imuhang bag. Kung nag-amping lang unta ka, dili unta ta ka masakpan. Unya karon ay mong ipasumangil sa imong kaugalingong anak. May gusto ni mo ipahamak. Wala gyud katingog ang ako ang mama, Mami Joy. Og iya minggit talikdan, nanghipo siya sa iyang mga gamit og nilakaw. Perting paghilak sa ako ang papa. Kay nasakitan gyud siya. May nalang gani nga. Sa iyang paghilak siguro, maukad to ang mga pamaagi nga. Magpagaan sa iyang dugan. Ug maayo na lang gani nga. Wala nagpaspas og maniho. Naginahinay ra gihapon. Sa paglakaw sa ako ginahan sa ikaduang higayon. Wala na may tawagi. Mga isa ka semana akong papa mami dili na mo trabaho sa pagbiya sa ako ang mama. Dili mo trabaho. Wala na siya'y pakialam kung naami kaonon o wala. Magsige na lag-inom. Hangtod nga akong gitchat ang ako ang mama.
Og dito na ako naibawaan nga kapila na di ay nananghid nga. Mauli ko no siya gidapawan. Kay gimingaw siya sa amoa. Pero ang tinuod, dili di ay kami ang iyang ginauli. Kundili adunay laing tao nga iyang ginauli. Og kami gihapon ang ginagamit sa iyang amo para sa iyang pagpananghid. Usa ka adlaw nanawag ako ang mama og nangumusta. Sa tinuod lang, wala na ko ganahe nga motubag niya. Nawala na sa ako ang utok ang iyahang gibuhat sa ako ang mami. Nawadaan ko og gugba sa iyang gibuhat nga gibutang-butangan ko niya. Aron damang maluwas siya sa iyang mga sala. Og mintras gestorya siya sa ako, akalit lang aduna ko'y nadungog na tingog ng lalaki. O tana ko kung kinta si kinsa. Og matod pa, wala ko no. Og dito na ko na-confirm yun nga na anay laing laki ang ako ang mama. Maudi ay nga, dili na mag, wala na nagdulog sa ako ang papa sa iyang pagpauli. Ako asyang giingnan nga unsang klaseng pagkainahan ka. Sugot ra ka na kulatahon ko di papa para dili lang ka masakpan. Pero dili gyad-gyapon siya mo angkon mami. Nga aduna na siya ilaing laki. Pataka ra daw kuno ko. Dili daw tinuod ang ako ang nadungog. Maukad to mami, sama sa ako ang giingon. Sa taas sa ako ang sugilanon, niabot rapot sa punto nga, ang akong amahan nangangita na pod og laing babae. Wala na gyud, hopeless. Nakaingon ko sa akong kaugalingon, bungkag na gyud. Ang ako ang pamilya. Og ang ako ang papa, perte na gyud pod og pagbag-o. Wala na gyud masuporta sa amoa. May nalang gani kay giatiman mi sa amo ang lola. Og hangtod garon, naami kay lola nagpuyo. Gani man bisan og mihangyo kung amuadto ko kung asa nagpuyo ang ako ang papa. Dili na gyud siya musugot nga muadto pa kami. Gani man kung nakapadayon kog eskwela mami, graduate na unta ko college. Makakita ko sa ako ang mga classmates. Magbahagyod ang ako ang mga luha. Kay grade 10 ragyod in town ang akong nahuman. Samtang ang akong mga classmates, graduate na sa kolehiyo. Nagtrabaho na ko mami. Kay ako na ang nagasuporta karon sa duha na ako ka mga igsoon. Tungod kay wala na may mga gidikada na mo nga nag-atiman sa amoa. Idara na pod ang ako ang lola. Lisod kaayo siya nga saligan. Permin ako maghilak. Magtanaw ko sa ako ang lola mami kay maluoy na judpod ko sa iya ha. Kay halos nagsalig naman mi kaniya. Tanan-tanan namong panginahanglan bisan man lang gani shampoo. Si lola pa ang mamroblema sa amoa. Sige big istoryahan sa ako ang silingan nga mag-adto ko noong DSWD. Isumbong akong mama og papa kay tungod lagi. Bisan piso wala sila'y sustento sa amoa. Pero dili na ko makaya. Maong ako na lang silang kipasagdan. Karon mami, naarang-arang na kay naadaban ko'y trabaho nga nasudlan. Isa ka bulan nasad ko sa ako ang bagong work, mami. Makaambag-ambag na ko gamay sa ako ang lola. Sa kaadlaw na ay message sa ako ang Facebook, akong mama. Nangayo siya pasaylo sa ako ah. Pero wala na ko nag-reply. Samot na sa ako ang papa. Kaysa tinuod lang.
nalain na cute ko sa ilaha, mami. Kay bisag kamustahon mi nila sa una. Kung okay lang ba mi. Wala jud nila buhata. Bisan mangumusta na lang. Kung nakakaon na ba kami, wala jud. Grabe akong inanakit sa akong mga ginikanan. Kay tungod sa ilaha mami, naguba akong pangandoy. Tungod sa ilaha mami, hapit nako putlon ang kaugalingon akong kinabuhi. Tungod kay nga na-depressed yud ko mami, hapit yud ko nagpakamatay. Munang nagpadala kog sulat kanimo mami, mangayo ko og tambag. Unsa ang angay buhaton mami? Pila ka tuig na ang nilabay. Press ko gihapon, kaayo, sa ako ang panumduman, ang maong mga panghitabo. Murag kadako kaayong asamad nga nag-uwat sa ako ah. Murag kadako kaayo sa ako ang ginalokdo gihapon nga kalisod hangtod karon. Tungod kay, dili ko makamove on. Para huna-hunaon kung unsang klaseng mga kinikanan naa kami. Ilabi na katong sala sa ako ang inahan nga gusto ipaangkon sa ako ang pills nga ako ah. Hangtod karon, nagabalik-balik ka na sa ako ang huna-huna. Labas pa kaayo kini sa akong mga panghuna-huna. Muna nga na-hate gyud na ako sila pareho. Luoy kayo ako mga egsoon. Sa tanang panahon nga makita na ako sila, makaingong gyud ko nga, unsa na lang manggyud ka ha, ang mamahimo na mong kaugmaon. Ako karon sa akong edad nga 21, nakatrabaho na ako. Makaya-kaya na ako ang kong kaugalingon. Pero ang akong mga egsoon, unsa manggyud ang angayan nga buhaton mami, hinaot paunta nga matambagan ko nimo. Tagan kaing salamat. Ug dinhi na lang kutob kanimo matinahoron. Glaisa.

46 minutes na po mga ka-joiners, makaraan ng ala una ng hapon. Oyon Yang Lin. Ayan, shout out watching from Matala, Mami. Pa-request ko gosong kahit isang saglit. Salamat from Tanggol ng Matalam. Ayan. And also from Jan. Good afternoon, Mami, from Mlang. Lakas din po ng ulan dito sa Mlang, Mami. Salamat. And also from Jane Mapayo. Good afternoon, Mami. Pa-shout out lang ko sa Mercedes. Mapayo family o Castro family, labi na sa akong lola. Oh, natabunan. Saan na pagpadagan ng poms? Lola na asa Mercedes, og sa ako ang mama og papa, og sa ako ang uncle nga si Janelle from Ethel. And also from Delia Batinoy, good afternoon, Mami Joy. Pa-shout out sa Sitio Kawayan. Oh, gikan kay Imelda Basikong, great lang pod nako si Ate Bernadette Basikong na asya ang nagatiman sa akong anak. Ayan. Lorena Gomez Isabida, maayong hapon. Thank you for watching. Edison Alcalde. Good PM, Mami. Greet ko lang si Ma'am Sheila Marie Nervida dyan sa Barangay Linaw, Matala. Mula ang pagbati mula kay Edison ng New Abra. Hala oy. Lahi kay kong antipara karong adlawa. Dili na ko kakita mo nang magsige na lang kog hangad. Ito pa, hello Mami. Good afternoon. Shout out my family diyan sa Barangay Kigan sa South OP lang kuwas family, mamula Mumalayag. And shout out from Mama Nora lang kuwas o ng Saudi Arabia. Thanks. And Annalyn Magdagasang, maayong hapon po, Mami. Shout out Adi Barangay Pichon. And also sa mga taga New Karkar, maayong hapon. Jerolyn Gomez Isabida. Aw, oh, asa na to? Landasan. Hi, Mami. Good afternoon. Hi, Lynn. And from Lagan Vlog, Masunag. Good afternoon, Mami Joy. Pa-shout out. Watching from Trento. Agusan del Sur. Shout out po na ko si Papa Judy o si Mama Susan nga naa sila sa Panlaisan. Pa-request ako ng song, Bakit Nga Ba? Sana ma-play, Mami. Thank you. And also from 9-4.

0: From 94, Mami, shout out po kay former kagawad Waldo Pua from Barangay Manoriga, uban sa iyahang pamilya. I'm always watching you, Mami, dito po sa Panabo. God bless. Ayan, thank you. Lovely Jean, sumalinab. Daghanag bituon. Oh, thank you so much. And Larry Batinoy, good afternoon. Oh, Mami, greet ko lang si Elmo Batinoy, Lani, sa Tanan Batinoy family watching from Kawayan. Desi Sumalpong, Mami Joy watching from Purok Gibaan, Barangay Tubaon, Tarragona. And Dory Samungaing, shout out from Sitio Kalyungan, Barangay Pichon, Caraga. Salamat sa pagbasa, Mami. And Desi Sumalpong, maulan na hapon dere sa amo, Mami, Barangay Tubaon. Greet na ko ang mga tao dere sila Elmo, Iligan, Fe Kamungay, Nini Kuda, Tita Kuda, then Lentuan, og sa akong papa dito sa Barangay Maganda kay Papa Federico Paler, amping diha permi pa. Ah, kadaghan-daghan nila. No, ato sang balikan ang ato ang letter sender kay 10 minutes na lang bago mag alas 2 na ng hapon. Maayong hapon sa imuhag, Liza. Actually, hindi ka na baby tulad noong mga panahong nangyari yung hindi magaganda sa buhay mo. Yung iniwang kayo ng nanay mo dahil sa laking problema niya, yung pinagbintangan ka ng pills na siya naman ang gumagamit. Masakit yung mga ginawa niya, actually. Pero alam mo, dun sa sinabi mo na hanggang ngayon, labas pa kaayo sa imuhang huna-huna. Sa tanang panahon nga madumduman ni mo, masakit pa rin, napakasakit pa rin. Gusto kong sabihin sa'yo na kalimutan mo na yon. Kailangan mo na kasi mag-move on. Sabi mo nga, guba na gyud ang inyong pamilya. May ibang lalaki na ang nanay mo. May ibang babae na rin ang tatay mo. Tama ka. Talagang broken family. Yan yung broken na. Nagkanya-kanyang pamilya na ang parents mo, kayo, nasa lola mo. Alam mo, huwag mo masyadong problemahin din yung mga kapatid mo. At huwag mong pilitin yung mga bagay na hindi mo kaya. Oo, hindi mo naman talaga sila responsibilidad, pero dahil mga kapatid mo yan, di man maiwasan na maawa ka sa kanila. At pasalamatan ninyo, mahalin ninyo yung lola nyo. Dahil sila yung natira para sa inyo noong mga panahong iniwan kayo ng mga magulang ninyo. Bakit ko sinabing kailangan mo na mag-move on? Kahit na ano pa ang gawin mo, kahit araw gabi isipin mo pa rin yon, masasaktan ka lang. Yun lamang ang maidudulot sa'yo nun. Kaya yung mga nakaraan na, dapat hindi na yan binabalik-balikan. Kailangan mo talaga mag-move on at kalimutan mo na yon. Para ano pa? Para sa unsa pa? Nagkanya-kanyang buhay na sila. Unya ikaw, muntikan ka ng magpakamatay dahil sa pagiging irresponsible nila. Isang napakalaking pagkakamali yun. Pero dahil sa isip bata ka pa noon, siguro yun talaga ang inabot ng iyong pag-iisip sa sobrang sakit na iyong naramdaman. Pero mali yun. Wala tayong karapatan para tapusin ang buhay natin. Kasi hindi atin to. Pahiram lang ito sa atin. Kaya antayin mo yung may-ari mismo ang kumuha. Isa pa, yung mga kapatid mo, kung ano lang talaga ang kaya mo, huwag mo silang problemahin dahil katulad mo, lalaki rin ang mga yan. Pag lumaki na yan, nag-18 na yan, hanggat mayroong eskwelahan sa lugar nyo na malapit na iya sa gobyerno, tabangi sila nga maka-eskwela. Kaya raman siguro lakwon, duol raman siguro kana, dili man magkinahanglan og dakong kwarta. Kanang mga baon-baon, dili naman na dapat problemahon. Kung unsay makaon sa balay, mukaon na daan og daghan.
1: og naay saging magbitbit og isa kabuok saging. Kung magutuman sa eskwelahan, kaunon to inuman og tubig. Magdalag tubig. Inana lang naman na maraming paraan para masolusyonan ang ating kahirapan sa mahirap din na pamamaraan. Sabi ko, yung mga kapatid mo, lalaki din yan. Katulad mo, maghahanap din yan ng trabaho. At pag dumating ang bagay na yan, magkakanya-kanyang buhay na rin kayo. O, mabilis ang panahon, Glyza. O, katulad mo ngayon, may trabaho ka, asikasuhin mo ang sarili mo. Huwag mo nang isipin yung mga nakaraan. Sa uyab-uyab ni mo, dapat matuto ka sa mga naging karanasan mo sa pamilya mo. Ayaw pagpataka og patol og laki, ilabi na kung magpaanak ka lang nang nasa alanganin ang sitwasyon mo. Oo. Dapat huwag kang tatanga-tanga. Sorry for my word, no? Mahirap. Dapat taas gyud kag paniid. Tungod sa kalisod nga imong naagian, ganahan ka. Kung maparihapod ka sa imong mga ginikanan, siyempre dili, di ba? Mao ka na ang imong huna-hunaon. Kay bisan pa man gani ang imong papa nga imong gihangaan sa pagkamaayo, sa pagkaresponsable, kutob sa ihang makaya ginahimo para sa ang pamilya. Pero di ba, dumating din ang panahon na nagbago siya. Ganyan ang life. Ganyan ang buhay. Nobody knows what is good for tomorrow. Nung nasakitan siya sa mama mo, umiyak siya ng umiyak. Pero anong ginawa niya? Nag-move on. Naghanap siya ng babaeng magmamahal din sa kanya. O di ba? Pati siya, iniwan din kayo. Oh, so wala niya gigapos ang iyang kaugalingon para sa inyo. Kasi iniisip niya na lalaki din kayo. Oo. Kumbaga, gihuna-huna pod niya ang iyang kaugalingon. Nga, mintras na apa siya'y panahon, oo, gihatagan pod niya o higayon ang kaugalingon nga malipay siya. Inana ni mo, huna-hunaon, maging positibo ka. Ngayon, kung may trabaho ka, ang importante sa trabaho, lalo na napakaswerte mo kay wala kang natapos, grade 10 ka lang, natanggap ka ng trabaho. Ang sekreto sa trabaho, ang pagiging masipag, pagiging tapat. Kailangan mapagkatiwalaan ka. May nakakita man sa'yo o wala, dapat maayos kang magtrabaho. Dapat nasisinop mo kung ano ang responsibilidad at naaalaga o naiingatan mo yung tiwala na ipinagkaloob sa'yo. Dahil sa hirap ng buhay ngayon, wala ka pa talagang natapos. Pagka musipyat na pud ka sa imong trabaho, luoy kaayo ka. Kay kana, hangtod sa kung asa ka magtrabaho, kanang daghan ka naggigikanan, niya man nang apply ka og trabaho, gikan ko dito, daghan ka nang giagian nga trabaho, ang pangutana nganong dili ka magdugay? Nganong naa ka? So mao ka na pag-abot sa panahon. So pwede isipon ka na sa imong applyan nga hindi ka magaling magtrabaho. Hindi ka mabuting trabahante. Hindi ka mapagkatiwalaan. Kaya puro ka na lang apply. Hindi ka nagtatagal sa trabaho. Kung mag-a-apply ka lang naman ng trabaho, katulad lang din sa trabaho na iniwan mo, ang tanong, bakit? So, ganyan yan. Kaya pag nabibigyan kayo ng chance, dapat iniingatan ninyo yan. Dapat hindi ka gumawa ng ikakatanggal mo sa trabaho. Kasi alam mo, lalong-lano lang yung pagiging dishonest, lalo na pagdating sa pera. Kung unsa man ang makawat ninyo sa kumpanya o sa pinagtatrabahoan ninyo, dili pa man na makapordoy sa ilaha. Pero kayo, mawawalan na kayo ng trabaho at darating sa punto na kayo na mismo ang magtamod og kaulaw para mag-apply og trabaho tungod kay mahirap na kayong pagkatiwalaan. Mauna nga importante sa usa ka tao, yung pagiging mabuting tao mo, mapagkakatiwalaan ka, marunong ka magpahalaga sa tiwalang ipinagkaloob sa'yo. So yan lang ang gawin mo. Magpakatatag ka, lagi kang dumalangin. Oo, wala man sa mga kamay mo, wala sa mga palad mo ang kinabukasan ng mga kapatid mo. Oo. Kaya, kung ano ang kaya mo, yun. Kung hangtod asa sila kutob nga maka-eskwela, nga makaya, dito rapod. Ayaw na pugsa. Kanang dili na gayon makaya. Kay aduna pod kay kaugalingon nga angayan nimong ate manon. Dili man pwede og puro na lang pod sa ilaha. Paningkamutin na lang na maturuan mo sila ng mabubuting asal, lumaki sila ng mga mabubuting tao, at lagi mong ipaalala yung hirap na pinagdaanan ninyo na sana dumating ang panahon magkapamilya kayo, hindi kayo matulad noon. Kaya maging maingat kayo. Sa 21 na edad mo, darating ang panahon, magsasariling buhay ka na rin. Malamang magkakapamilya ka din, pero siguraduhin mo talaga na ready ka na sa mga bagay na yan. At ang mga kapatid mo, pagsapit ng 18, maghahanap na rin yan sila ng trabaho. Hindi na rin yan sila aasa sa'yo. At huwag mo silang sanayin na umasa talaga. At ang lagi mong sasabihin na magpakabait kayo, maging mabuting tao kayo, pagdating ng panahon, mag-apply mo og trabaho, madawat mo. Magtarong gyud mo. Maulan na. Ayaw na huna-huna, ah. Kung unsa ka ng mga nangagi pa. Kasi yung mga nakaraan na, Glaisa, hindi na maibabalik. Wala na. Bisag magbalintuad ka pa diha. Nangyari na yung hindi dapat nangyari. Oo, wala mo takabalo kung unsay ugma. Diba? Kay wala may gisaad. Wala pa. Muna nga importante ang karon. Karong adlawa. Yatagan ta sa Ginoo og higayon. Naunta kung unsa man ang mabuhat nato, mabuhat nato nga tama. Yatagan ta higayon nga mabuhi ta, makalihok ta, mabuhat nato kung unsa ang ato ang gusto. Maging masaya ka sa buhay na mayroon ka. Huwag mong iisipin na dahil mahirap ka, malungkot ang buhay mo. Hindi. Hindi rin kasi lahat ng maraming pera masaya. May iba-iba ang level ng happiness ang tao. Iba-iba po ang level ng kahirapan ng tao. E nana lang na, mauna nga dapat maging masaya tayo sa buhay kung ano ang meron tayo. O, huwag natin pangarapin yung saya ng ibang tao na nasa ibang level ng pamumuhay. Kasi mabibigo lang tayo. O, yung contentment, o, sabi nga nila walang pagkakontento ang tao, pero gawin nating makontento kung ano ang meron tayo at magiging masaya po tayo. Maraming salamat sa pagbahagi ng iyong kasaysayan. Sana nabuksan ko ang iyong isipan. Sana napagaan ko ang iyong loob. Kalimutan mo na yung mga masasamang nangyayari sa'yo. Hindi na maibabalik yun. Mag-move on ka, maging happy ka, maging tapat ka sa trabaho mo. Ang sa trabaho kasi, i-enjoy mo lang ang trabaho mo. Dala-dala mo ang katapatan. Magiging masaya ka dyan. Pero kung may mga masasama kang binabalak sa trabaho mo, darating at darating ang panahon, ikaw mismo, maghatag og kaluya sa imong kaugalingon. Daghan kaing salamat. Mga ka-joiners, wala namang gyud tay oras. No, thank you so much. At tanan nato mga ka-joiners na nagapadala sa ilahang mensahe, ipadayon ka na nga pagabasahon sa ato ang kaubang si Pomelo Joy. Sa ato ang mga ka-joiners nga padayong nagasalig sa ato ang mga produktong yaki, daghan kaayong salamat. Kidiyaki para sa inyong mga anak, kadtong nagaanto sa rayuma o arthritis, adunay mga bukol-bukol o sakit sa kalawasan, naatay Bilongga Gold. Protektahe ang imuhang kidney, pinaagi sa Yaki Herbal Capsule. O kung naigo mong UTI, Yaki Herbal Capsule, gihapon mga ka-joiners. Salamat sa padayon ng pagsalig ninyo sa Ganado Capsule. O ingon man ang ato ang Yaki Liniment Oil, Yaki Coffee o ato ang mga sabon. Thank you so much mga ka-joiners. Sa lahat ng mga taga-Pangil Bay, Misamis Occidental, syukran sa ato ang mga ka-joiners na mga Muslim. Sa mga taga-Bislig, Surigao del Sur, taga-North Cotabato, South Cotabato, Maguindanao. O sa tanang mga ka-joiners nato sa Kinitubok ang probinsya sa Davao Oriental, daghan kaing salamat. Kauban nato dito ang ato ang mga kaubanang Dan og si Lowie. Wag po tayo makalimot mga ka-joiners na laging magpasalamat anuman ang meron tayo. Pasalamat tayo ano ang mga nagawa po natin. Sana nagawa po natin ang lahat ng tama. Maging mabuting mamamayan po tayo, gumawa po tayo ng mabuti at patuloy na umasa po sa panibagong araw ng ating mga buhay. Mami Joy po, nagpapasalamat at nag-iiwan po sa inyo ng isang magandang hapon.

Sige lang ka, i-background na ito ng kanta. Happy birthday di ay kay Ning Haniola o kay Binaning Marilyn, Manding Ginawatan, Melissa, Annalyn Matukol, Rayo, happy birthday, Charmine, happy birthday, o ingon ban kay Paring Boy o Mari Itang Subiaco, happy birthday po sa inyo, Raquel Gringo Kilor, happy birthday, o sa tanang naga-birthday karong adlawa. Salamat. Lumig.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, dinhi sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang tao, basta nagkaedaran na, dili na gyod, kaligayan ang lain-laing mga balatian. Depende sa iyang lifestyle, mga higala, sa panahon sa iyang kabataan. Ay, manghay-hay na lang o iyang mahinumduman. Usa sa balatian nga muhapak sa mga edaran na, mao ang taas nga level sa kolesterol. Nakasagaran makuha sa dili healthy nga mga makaon o kulang sa exercise. Ang turmeric o luyang dilaw nga sagol sa Bilongga Gold, mapalit na karon sa mga butika, mga higala. Epektibo nga makatabang aron manormalize ang level sa kolesterol. Kana kung motuo mo, mga higala, ha? Muna nga maayong pagpasabot ang among ginahimo sa inyo, ha? Nasuta sa mga pagtuon nga ang pagkonsumo sa luyang dilaw, makulangan niini ang kolesterol sa lawas. O kana kung gina-apply pod ninyo ang inyohang healthy lifestyle, mga higala, ha? Kung galisod ka og pangita sa luyang dilaw og hassle na kanimo ang pagprepara, mas maayo kining Bilongga Gold Herbal Capsule na lang ang tumaron nimo. Kay makasiguro ka pa nga eksakto ang imuhang mahatag sa lawas. O kay naa may milligram na. Makatulo sa matag-adlaw ang pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule, mga higala. Importante gyud nga tama lang ang taas sa kolesterol. Kay kung padayon nga sobra kini kataas, mamahimo kining hinungdan sa mga seryosong balatian. Basta normal ang level sa kolesterol, malikayan ang balatian nga sakit sa kasing-kasing, high blood o diabetes. Kada bulan sa Pebrero, ginaselebrar ang Philippine Heart Month, kung diin mismo ang Department of Health ang nagaaghat sa katawhang Pinoy na ampingan ang maayong panglawas, likayan ang sakit sa kasing-kasing, pinaagi sa pagkontrol sa kolesterol level. Monang February 14, ingon nila Heart Month o Valentine's Day, o araw ng mga puso, o inana-ana siya. Walay sintomas ang taas nga kolesterol level, apan mamahimo kining magresulta sa pagguot sa dughan, atake sa kasing-kasing, stroke, diabetes o guban pa. May tabo kini basta mo sobra ang triglycerides o low density lipoprotein o LDL kolesterol nga makasagabal sa sirkulasyon sa dugo sa lawas. Aron malikayan ang triglycerides o LDL kolesterol, kun bad kolesterol og mamintin na ang high density lipoprotein o HDL kolesterol, kun good kolesterol, himo ang food supplement ang Bilongga Gold. Apili usab sa paglikay sa bisyo nga alak o sigarilyo, mga higala. Kay may useless man ka ng ato ang inom-inom o mga supplement o mga tambal-tambal. Kay kung kuya o pod kaayo ka nga muyuhot o sigarilyo o mulalaan ang makahubog ng mga ilim nun na kargado kaayo o alkohol. Kinahanglan yun dun ay regular nga exercise aron matabangan ang sistema nga matunaw o mapagawa sa lawas ang tanang daotan ng mga elemento. Gani ginarekomenda ang pag-exercise sa 150 minutes sod sa usa ka semana, apan ang maong kadugayon sa pag-exercise tunga-tunga on rapod. Halimbawa, 30 minutes na paglakaw-lakaw aron karong adlawa, pagkaugma, pahuway, dayon sunod adlaw na pod. Ana, good. Kung ginahimo na nimo ang maong mga butang, piliya usab ang imong mga ginakaon. Dapat kulangan ang mantika sa mga ginaluto ng mga pagkaon. Taba, hilabi na kung karne ang sudan. Tinapay, ang pagsigigkaon o tinapay sa tanang higayon, pastilan. Maayog yun kung kanunay ka nagagulay o nagaisda. Ang problema pod, mahal ang isda karong panahona. Di gulay na lang sa, o di ba? Ug ayaw kalimti ang pagtumar sa Bilongga Gold. Aron masiguro nga mapagawa sa lawas ang daotang mga elemento, mao nang himuon nato nga kaning Bilongga Gold Herbal Capsule, kay taas man ang antioxidants niini. Timani mga higala, ha, Bilongga Gold na naana sa mga butika.
3: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. ang turmeric na mao'y sagol sa Belonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain ng mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Dili na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Pakitext lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
4: Dear Mommy Joy.
5: Dear Mommy Joy.
4: Mommy Joy.

Alas 2:29 ng hapon mga ka-joiners, nasa pangalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Good afternoon po, pa-request po ng song Gisingin ng Puso ni Lizelle Garcia. Thank you so much. Hello kay Jailene, oga sa iyang mga parents din sa Panlaisan, and hello sa Pawin family, Mabundas family. Ang pagbati mula kay Jailene Mabundas from Davao.

And Beng Ongkoy Maglante, maayong hapon, shout out sa Barangay Estado sa iyahang mga anak na sina Charles and Lexi May nga makalingaw na jud kaayong mag 2 months na puhon. Months puhon karong 25. Oy, kambal ba yan? Parang kambal, no? Charles and Glexime. And hello po sa iyang bana nga si Glenn. Salamat sa pagpaningkamot. I love you. Amping sa word. Wala kay Beng Ungkoy. Maglente. Hi kay Maria Elena Ragas Anangilan. Watching from Santa Fe. Jason Limindog, may hapon. Hello kay George Amudo Kalugmog na nag-inom og unsa ni? Malugka kauban si Jamine og Katkuting. Salamat, ang pagbati mula kay Dodong Magbutong. Hello kay Chris Atugan Magno. Shout out sa iyang magulang sa bukid. Tapos naminaw karon shout out pala sa inyo dugay pa ko kauli maog pa. Ay mga magulang pala. Ayan, sige amping. Hi kay Basig Flordalina. Good afternoon. Hello sa mga taga Kaputian, Basig family, Ermilio, Basig, Flordaliza, Aldrin, Aljan, Pang. Napirmi nagapaminaw ni mo. Good afternoon po, pa-play ng song kahit mali ang puso. Thank you. Hello kay Villasita Kaligunan. Shout out sa tanang naminaw diri sa PM Sobrecare. Daghan kaayo ang naminaw sa imong programa, Mami, diri sa Pantuyan. Na lipay kay sila mabasa imong greetings, especially kay Ante Meleng Monday, Babay Matilak Andrio. Oga sa Umani family, Kalaig family, Kaligunan family, Gansa, Dagansan, Mangayaw family. Ang pagbati mula kay Villasita Umani Gansa ng PM Sobrecarica Raga. Rana Ayesha Abdullah Ampuan, watching from Saging Makilala. Shela Kabungbong Tanding, good afternoon, shout out from Davao City. Hello kay Ellen Iligan Agbot, Halya Iman. Pasalam kinahaniya at ina, nana at mama. Thank you from Bulawaba ng Marbel South. Erwin Maginsawan Binaning from Lamyawan, Caraga. Shireen Parason, good afternoon, mami. Request ng song, Magbalik. O bakang sanay magbalik, no? Hi, kay Nisan Tilaka Navara. Shout out, Diyaan. Dalamat, ime. Unsa daw? Ayan, hello, may hapon din, ha? Good afternoon kay Chris Atugan Magno. Shout out sa iyang barkada siya, Sean Dugay. Napunta, magkita, dili ko makauli sa December. O, saan ka ba? Chris, Angel Han Bulaw Aban Maulaw. Hello sa family Aban, Iman. Maulan na hapon sa bayan ng Matala. Angeline Yarn, watching from Batiano. Rasul Bakana Iman, shout out kina Ahmed kay Aman yan na nakikinig. Thank you from Rasul Iman ng Marbel. Salamat po. Hello kay Chris Atugan Magno, no? Request daw ng song Pretty Girl. Baka pretty boy. Baka pretty boy yan. Wala namang girl eh. Pretty, pretty boy. Ganarn. Rasul Bakan Iman, shout out kina Ahmed kay Ama na nakikinig. From Rasul ng Marbel. And George Amudo Kalugmo, shout out labi na kay Jason Limundog nga nag katingog saging labi na nagkarga og kobra, kopras. Ang pagbati mula si kay John Magbutong ng Cowbidos. Ay, patapos na i-touch, no? Sige, ayan, oo. Alas 2:35 ng hapon, mga ka-joiners.

0: Dear Mommy Joy,
1: Dear Mommy Joy,
0: Mommy Joy,
2: nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagdang sa katol-katol sa panit ni Ini.
3: Nakatisting na yun po. Ayun yun ang katol-katol sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan, ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, ging nang siya sa nga barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang nato Yaki kay nakatisting katong sa mga manghod mo nga damo man katol-katol. Naayo man mo to, tistingan ako. Salamat, kinaayo.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
4: Ah nga, uy. Samo kayo ang ganado capsule karon pre ba?
5: Ngano di ay pre?
4: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
5: Mabuhi pre. Unya pre, imong gisuwayan.
4: Alangan pre. Ah nga lagi. Uki kaayo.
5: Suwayan po na ko pre. Unsa ganito pre?
4: Ganado capsule pre.
5: Sige pre, adto na ko kay mo palit na ko ganado capsule pre.
4: Ganado capsule.
6: Sulayin ninyo naa na sa mga butika.
7: Alam nyo ba na marami ng sakit ang bumabangon ngayon? Hala kayo, kailangan na talaga natin mag-exercise. Anong laro mo? May bagong laro ngayon. Alam mo ba yon? Yung pickleball? Opo, pickleball. Tara, meron na yan sa LA Recreation Center. Subukan natin. Kung hindi ka pa marunong, practice mo na hanggang sa magiging champion ka na. Pickleball, yan ang bago ngayon. Tara, sa LA Recreation Center.
8: Ang pickleball sa LA Hotel, Resort and Recreation Center ay matatagpuan sa 117 Barangay Paco, Kidapawan City. For reservations and inquiry, call or text 0990-401-7039 or visit our Facebook page at LA Resort, Hotel and Recreation Center. LA Pickleball Court, game on!
9: Mommy, thank you po!
10: Thank you for what, baby?
9: My teacher told me that I'm bright, tall, and healthy. Thank you po sa Kidiyaki Vitamins, Mommy.
10: Alam mo, baby, more than 20 ingredients ang Kidiyaki Vitamins. Kaya, you see, it's good for you.
9: Good din ito sa ibang kids, Mommy.
10: Oh, yes, baby. Come on, invite them.
9: Hi, mga kids. Kayo rin. Mag-Kidiyaki Vitamins.
11: Ako rin, Mommy. Mag-Kidiyaki.
9: I like Kidiyaki.
12: Basta Yaki! Yummy!
13: Mapalit na sa mga butika.
0: Dear Mommy Joy,
1: Dear Mommy Joy,
0: Mommy Joy.

102.3 Joy FM. Basta Joy, enjoy! Oras po natin, alas 2:49 na po ng hapon. Ayun, 54 na di. Maling oras na nakita ko, Ben. Maraming salamat mga ka-joiners sa pag-uwan na launa hanggang alas 2. Nakakasama natin ang ating mommy. Alas 2 hanggang alas 3 naman ang ating greetings and song request. Thank you. Susunod na po ang afternoon joyride hanggang alas 5 ng hapon. And syempre, kasama po natin dyan sa Caraga, Davao Oriental, si Dandalandan. Sa pangalan po ng ating mommy Joy. Ako pa rin ang inyong Pomelo Joy. Maraming salamat og ampi-ngampi. Maayong hapon. Tibuok Kidapawan City and South Central Mindanao.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Hello mga higala, good day. Kumusta na mo mga higala? Uban na punta sa atong tulumanon, niyaman ang kalusugan, ingatan ug daghang salamat kaayo sa Yaki Laboratory sa paghatag ni ining maong programa. Sila ang nagahimo og epektibong Yaki Liniment Oil, Kidi Yaki Vitamins, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Baby Soap, ang Yaki Herbal Capsule ug ingon man ang atong Kopi Yaki. Kining maong mga produkto mas epektibo mga higala, dapat masubukan ninyo. Nakatilaw ka na? So, kalugay na ha, dapat nakatilaw ka na. Ug unsa ang imong istorya? Kani mga higala, balikan nato ang Yaki Liniment Oil. Nindot ug maayong panghaplas aron mawagtang ang pagpanghupong sa mga batiis tungod gini sa daghang sagol sa mga epektibong mga herbal plants. Daghan hinungdan nganong manghupong ang batiis sa usa ka tawo. Ang uban hinungdan delikado. Ang uban dili ra. Apan kinahanglan kini atimanon og dili dapat nga baliwalaon kay basin mooy hinungdan sa dako nga suliran sa maayong panglawas. Sige mo, check dayon ang tiil. Oh, basig nang hupong na. Sa mga babae, usahay ang hinungdan sa pagpanghupong sa mga batiis o pangmamanas sa tinagalog. Mao ang pagsabak. Kasagaran dili kini delikado kay mawala ra kini inighuman sa pagpanganak. Kanang mag 7 months na, 6 months, magsugod na, maingon nila biri-biri. Oh, kanang manghupong na siya tungod na sa pagdala sa pagsabak. O wala yun po yung exercise. O, lakaw-lakaw po, buntis. Oo, siyempre ayaw yun pagpakawala ayaw pagpahurot o ganang Yaki Liniment Oil. Kay tungod lang kini sa kabugat sa bata, labi na kanang mga tambok, kanang magbuntis nga magpatara nagkaon, magsamantala kay buntis ko karon, wala mang gyud gihapon koy poise, dili gyud na maayo kay maglisod na mug papayat ana. Magmanas tungod sa kabugat sa tiyan, sa pagsabak tungod usab sa panahon, dili kaayo makasircular ang dugo sa mga kaugatan. Apan kung ang pagpanghupong muabot na gani sa nawong, na delikado na na. Unya nagakalipong ka na, dunay problema sa pananaw, unya gamay lang ang ihi. Naku mga higala, importante nga magpahiling dayon sa doktor aron masayran kung unsa ang hinungdan kay aron mahatagan og igong medication. Ang kanunay nga pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil hilabi na sa gabi sa mga inahan nga nagabuntis og human maligo, dako kaayo ang matabang aron dili maglisod sa pagpanganak tungod kana sa panuhot. Kanang maglisod og panganak, ha? Tungod kana sa sobrang hangin sa bugan. Mauna nga ginaingon na mo nga kung buntis ka, ayaw yun pag absent o pagpanghaplas anang Yaki ilabi na sa panahon sa gabi bago matulog. Maayo sabi mo on nga, bisag ka nang nagalingkod ka, ipatong ang duhanin mo katiil sa unlan o dili magpundo ang dugo sa tiil o mukunhod ang pagpanghupong usab ni ana. O inana na mga buntis ha, labi na ka nang magtanaw og TV. Ipatong ang inyong tiil sa unlan, ayaw sigig bitaya na, ha? Dali nang anak ug wala ni agi og panuhot samtang nagburos si Faye Sinawilan taga Punong Grande, Banga, South Cotabato. Kay kanunay siya nga nagapanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
2: Kung pagbuntis ko, sige ako pumaplas Yaki Liniment Oil. Kung dali nang itong pagbata ko, mahuman ko ligo, mag-aplas din sa Yaki Liniment Oil.
3: Aha.
2: Kapag bago ko matulog, makaplas din ko Yaki Wendy Hapon.
1: Dako ang pasalamat ni Carmen Bayanga, taga Malaybalay, City Bukidnon, sa Yaki Liniment Oil kay nakatabang kaniya aron na mawala ang tulo ka bulan nga inantos sa kasakit sa iyang likod.
4: So, ang akong likod, sakit ba nga ito katarong ang tulog?
3: Mm-hmm.
4: Tapos mga tulo na kabulan akong dinala. Ang sinugdanan at bangon lang ko anong buntag sa iyo ba? Sila ko siro, kadili naman di ko palihok. Ang Yaki Rabi nakatuan sa akong likod.
1: Tungod ni ini, mauna nga nag-auhag kami kaninyo. na dili gyud mo magmahay sa amo ang mga higala. Hinaot pa unta hatagan gyud ninyo og pagtagad kining atong programa tungod kay dako kaing ikatabang kani sa inyo. I-text sa amo kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga ginabati sa inyong panglawas, dinhi lang sa 0928-6767031. Kay kana matubag gyud na namo. Ako po si Mami Joy. Laging tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan. Daghan kaing salamat.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kidapawan City, 102.3.

0: Dako ang natabang sa Yak Herbal Capsule nga ginatumar ni Aida Onabia taga Balangasan, Pagadian City, kay dali nawala ang iyahang lipong-lipong.
1: Ay, sige mo po, kung lipong-lipong ay ka na high blood, pagod sa una. Pamino, magod sa radyo, nga may doon ang Yak, gigitisinga na mo. Yeah. Mayo man sad. Wan, magagano sa tukaon, mawala na lipong-lipong.
0: Yan ang Yak Herbal Capsule, mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
2: Imperial Appliance Plaza.
3: Appliances pa ang hanap nyo.
2: Adtoa na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat, adtoa na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 0642480079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan. Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Sila ay tagagawa ng tile span, rib span, steel deck, cladding, ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality and affordable roofs.
0: Nawala ang kakulba sa misis ni Roy Roy Mudla. Humandali na ayo ang nalata sa itlog sa iyang bana. Gihaplasan lang sa Yaki Liniment Oil.
1: Kumagat mo ko ba kay akong itlog nga itaw? Pagbutang na ako nga. Pagkatan og mga 2 days. Naulian man. Kuyawan gani ang akong asawa kuya. Tingon lang siya pa doktor daw niya. Tingo ay nalang kay ayo man sa Yaki. Okay na kayo kuya kay pwede na ni.
0: Mao ka na ang Yaki Liniment Oil, mas epektibo, dapat masulayan ninyo, mapalit sa mga butika.
2: Afternoon Joyride. Afternoon Joyride.

0: 102.3
1: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, oh, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wagyoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naanak ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
2: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.
3: Tungod sa balatian nga arthritis, walo ka tuig naglisod og lakaw si Roger Hasulga, taga Kalinan, Davao City. Apan sa iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule og pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil, makalakaw na siya og tarong.
4: Amat ni guys, sir. Wala gani ba? Pestigalos gani. Lima katupa dito sa lakaw kayo. Kahit sakit kayo. Kasugo ko sa mong misis dito sa Kalinan. Papalit lagi. Katulog yung Yaki mo yung nakawala, sir. Plus po ko. Sabay po ko ka plus oil. Katong Yaki, umaylain nga. Mawagin maka uli. Kaya sige, gumati sa inyo ang programa.
3: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Afternoon Joyride.
5: Afternoon Joyride.

0: 102.3.
1: Hello po. Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha. Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
2: Mapalit na sa mga butika.
3: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
4: GSIS o SSS pensioner ka ba? Maayong balita. Ang Davao A+ Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest. One day release ug mukita kapag 1,000 pesos na komisyon sa matag-aprubahan nga loan referral. Ang Davao A+ Credit Corporation Kidapawan Branch makitaan kini sa Hitosis Building, Dayo Street, Kidapawan City ug matawagan sa 064-577-34 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A+ Credit Corporation, Kidapawan Branch.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Joy FM.
3: Afternoon Joyride. Afternoon Joyride.

0: 102.3
1: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nagkanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wa gyoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ni nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
2: Wow, kasweet iti mami ko.
3: Mas sweet si mami ko eh.
2: Wow, nga nambal mo na.
3: Di kay may diabetes siya mo.
2: Kita mo lang nagkadlaw po. Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus.
3: Serpentina Plus? Ano na siya?
2: Herbal na siya mo. Makabulig na para magdobo iyang sugar para maayo na siya dayon.
3: Ayo man o. Uti sige ah, hambalon ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus. Bro, mas guwapa gyapon niya si mami ko si mo eh. Serpentina Plus Herbal Cup.

0: Broadcasting System.
1: Oras sa Pilipinas, 6 minutos sumar mirabayang aras 5 sa buntag.
0: Time checks brought to you by Ally Resort and Hotel, your home away from home. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig, tinig ng bayan. Bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
1: Higala sa kamayang buntag, ganinyong tanan. Welcome ka na sa inyong tulumanon. Kini ang Tinig ng Bayan, ang News and Public Affairs Program sa Yaki Broadcasting System. Adlong Martes, sa petsa 21 ng buwan sa Hulyo, tuig 2026. Kini si Tinig 43 sa Jan Andrew Tabogok. Managuban kita hangtod alas 6 karong buntag ganin sa atong tulumanon. Higala, maadyong buntag ganha kaninyong tanan. Unya taw-taw din simultaneous sa broadcast kita sa atong mga igsuong istasyon, ang Joy FM sa may Pangil Bay o Joy FM sa may Davao Oriental. Maadyong buntag nga na sa atong mga silingan dihang dapita sa mga sigbit na itong mga probinsya at rehiyon, ano? Dihang dapita sa may area sang Bukidnon, na may northern na Mindanao, ingon man dihang dapita sa may area sang Barm o Region 11, no? Mabot kita sa atong pagsibya dihang dapita, particular na sa may area sang Governor Generoso. Maayong buntag nga na kaninyo. O siyempre dihang dapita sa may syudad sang Martih. Maayong buntag. Siyempre sa mga mag-celebrasi ng adlang natawhan karong adlaw, malipayong selebrasyon nga na kaninyong tanan. Ayaw kalimo sa pagpasalamat ha sa atong labaw nga makagagahom sa bagong tuig ang iyang gigasa nga na kanimo. Siyempre bagong tuig, no, bagong kahigayunan nga makauban gayod ang atong pamilya, ibabaw ining kalibutan. Ayaw kalimo sa pagpasalamat. Higala, dayon-dayon nga sa inyong drumanon o atangi unya ang mga detalye ining atong mga headlines sa atong pagpadayon nga sa atong programa karong buntaga.

0: Unja higala at ang inyong mga detalye ining atong mga headlines sa karong buntaga nga ni sa atong dulumanon. Headlines. Sa atong mga headlines sa karong buntag, 18 anyos arrestado sa Baybas operation na dito sa may area sa nga makilala samtang sa dugang taho sa atong balitang probinsyal o sa karmadong lalaki patay sa engkwentro sa militar o pulis sa probinsya Sulu. Mga armas o bala na recover. Headlines. Samtang sa atong balitang nasunon karong buntaga. Headlines. Department of National Defense ginasilip karon ang reservist status ni Senator Robin Padilla. Oy, unsa kahay implication day ini? Headline. Youth group nagkalampag sa Senado aron nga ibutyag og ablihan ang bangka records ni Vice President Sara Duterte. Headline. Samtang dugang sahod sa lain-laing rehiyon na di pa po pwede nga idungan kuno ipatuman sigon sa dole. Headline. Sa atong balitang international, 20 katawo patay sa flash flood sa Afghanistan. Kapin sa gatos katawo nawala. Headline. Missing hangtod karon. Samtang unom patay, 30 ang nangaangol sa magkasunod nga pagtayog dito sa Maya, Peru. Ug mas halapad nga gubat, kabalakan karon human ang pagkamatay sa US soldiers sa pag-atake dito sa Iran. Mga detalye ini unya sa atong pagbadayon nga ni sa atong tulumanon human lamang ining pipila sa atong mga pahinumdom.
1: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
2: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
3: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Nagkuhan ko kung anak bito sa mga herbal, yung kumuhala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
5: Anong ginong kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
4: Taas akong sugar niya karon normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang po ta sa kaon bitong mga tamis.
5: Pila edad ni Munay?
4: 77.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Coffee Yaki 7-in-1 ang ihang kape.
6: Ay, nagkape ko Coffee Yaki 7-in-1, sir. Taga Buntag yun na siya. Ansa po di mong batiyon ka ng makakape ka? Dili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-abtik po na siya sa akong huna-huna?
3: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
1: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa, Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
7: Nakuha mo ko siya ka ng yung buhok ko, wala napahak, yan yung wala sa buuan, buhok, pagka na kinalutan, ganyan, yan napahak. Mato, yung butangan ako ng Yaki, nanupo dito, lama dito Yaki.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
0: Higala atong oras sa alas 5:12 na Philippine Standard Time sa laray karon alang sa atong mga laray sa atong mga balita karong buntaga. Higala in simultaneous sa broadcast na kinakaroon nga sa atong mga igsoong istasyon ang Joy FM Pangil Bay o Joy FM sa may Davao Oriental. Una sa mga tuling sa atong mga balita karong buntag alang sa atong balitang international. Dili mo sa 20 katawo ang namatay human nga mipagan ang grabing flash flood sa ulohan o silakang bahin sa Afghanistan kagahapon nga adlaw. Sigon sa Taliban government, pinakadakong kadaot ang napatig dito sa lungsod sa Parun, ang kabisera sa lalawigan sa Norestan. Gawa sa mga namatay, dili moso sa 80 katawo usab ang naangol tungod sa kalit nga pagbaha na sairat nga ginalauma nga mutaas pa ang ihap sa mga namatay. Tungod kapin usa gatos katawo pa ang gika-report nga missing hangtod kagabi. Dahil nga nagpaligayan sa search and rescue operation sa mga otoridad sa lugar, apan gikabalakan sila nga madugangan pa ang ihap sa mga biktima. Sigon sa mga opisyal, nagkalisod nga maabot ang mga apektadong lugar tungod sa kalapad sa kadaot usang Afghanistan. Sa mga nasod nga hilabihang naapektuhan ining climate change o pagbag-o sa klima sa libo kalibutan, sigon sa mga eksperto, masasagad karon ang grabing nga pag-uwan o pagbaha dito nga bahina sa ilang nasod. Nagpahinumdum usab kini nga nasa lapad nga pagkalbo sa ilang kagubatan o gaingon man na pagbaha tungod sa gamay na laman ang mga punuang gasipsip o tubig panahon nga adunay mga pag-uwan. Samtang kabalakan karon nga musangpod na sa masalapad nga gubat ang pagamatay sa mga sundao sa Estados Unidos sa pag-atake sa Iran na dito sa Jordan o Iraq ni adtong weekend. Gikumpirma sa US military nga usa sa ilang sundao ang namatay sa pag-atake sa Iran na dito sa Northern Iraq. Usa ka adlaw lamang human ang pag-atake sa US military base dito sa Jordan nga mikutlo usab og duha ka sundalong Amerikano nga nagbilin pa og pipila ka mga service member nga nawala. Sigon sa Central Command, usa ka individual ang namatay sa usa ka controlled detonation of unexploded ordnance gikan sa nahagsang Iranian attack drone nga gikaangol sa duha ka service member. Gibaluga ang update sa US military, gikumpirma niya nga nakaplagan na nila ang usa pa nga napunting patayng lawas human ang ginpadagay nga search operation sa maong dapit sa pag-atake sa Jordan. Sa karon nagapadayon ang examination process sa aron nga maberipika ang pag-ilan ni ining maong namatay. Samtang nga gipanghimakakan sa gobyerno sa Jordan ni adlong-adlong Domingo nga nagmando kini sa evacuation sa International Airport o Seaport sa Aqaba human nga gikanayon sa embahada sa Estados Unidos sa Amman nga gi-evacuate na ang nasangpit nga pasilidad tungod sa bahad sa seguridad. Sigon sa Jordanian government spokesperson nga si Mohammed Al-Momani, walay gipalugwa nga kamandua ng mga otoridad aron nga evacuate ang mga pasahero ug mga mamumuo sa maong airport. Samtang kanaog kita alang sa mga dugang nga balita dinhi nga dapita sa nasuda Pilipinas. Epektibo karong adlaw ang taas presyo sa produktong petrolyo human ang pag-anonsyo sa mga kumpanya sa lana sa bagong price adjustment karong semana dala sa subling pagtaas sa tensyon tali sa Estados Unidos ug Iran sa Middle East. Sigon sa Department of Energy, ang maximum nga gitugtan nga price adjustment karon nga ipatuman ang kantidad sa gasolina hangtod sa 3 pesos and 65 pesos kada litro. Ang diesel, 10 pesos og 68 sentimo kada litro. Ang kerosene, 11 pesos og 77 centavos kada litro. Magkalain ang aktwal nga ipatuman sa dugang presyo depende sa matag kumpanya sa lana. Gianonsyo sa Pilipinas Shell Petroleum Corporation og Sea Oil Philippines Corporation nga ipatuman nila ang pagtaas sa presyo sa buwag nga mga adlaw. Alas sa 5:18 na. Samtang hisgutanan kita nga impeachment, gitugtan sa Senate Impeachment Court kagahapon adlaw ang auhag sa House sa Prosecution Panel nga magpalugwag sa pina alang sa bank records ug mga dokumento gikan sa Anti-Money Laundering Council kon AMLAC nga may kalambigitan kang Vice President Sara Duterte ug sa iyang asawang si Attorney Manasses Carpio. Sa ikapitong adlaw sa impeachment trial gikan nayon sa Senate Impeachment Court presiding officer Senator Francis Cheese Escudero nga igo ang sumbanan aron nga auhagon ug hangyoon ang bankal records sa AMLAC ug tax records ni Vice President Sara Duterte. Sigon sa impeachment court, ang mga dokumento ang may kalambigitan sa Article 2 o sa Articles of Impeachment, particular ang issue sa matod pa, dili mapunting o mapasabot nga pagkadato sa mga pamilya. Gitugtan usab sa korte ang pagkuha sa pipila ka mga bank records sa asawa ni Duterte nga si Mansa Carpio. Sigon kang Escudero, tungod nga kasal ang duruha ilawom sa absolute community of property, pupwedeng ikonsiderang kabahin na sa ilang katigayunan ang ilang mga financial records sa gawas sa kung may ubang mga kasabutang legal nga magpamatuod ni ini. Alas 5:19, samtang gikilipay sa prosecution ang nanimong desisyon sa Senate Impeachment Court nga magpalugwag subina ngadto sa bank record, sa AMLAC record, sa OGA tax documents ni Vice President Sara Duterte. Ngadto sa iyang kapikas, sigon kang house sa prosecution na panel nga ang mangulakang ang usa ka dakong kalampusan nga sa ilang pagdungog tungod nga maghatag gineg masalapad nga ebidensya aron mapamatud-an ang matud pa unexplained wealth sa Vice Presidente. Ibasa ni Senate Presiding Officer Francis Cheech Escudero ang ruling sa ikapitong adlaw sa pag-ataral kung nasa gihatag doon sa korte nga natubagan na ang mga pag-awhag sa dokumento ni ining mga rekisito sa impeachment proceedings. Tataw nga pagkahulagway o daling mapunting o may pirma sa prima facie relevant sa maong alegasyon. Dunga sa subpoena ang record sa 19 ka mga corporate entities nga konektado ang mag-asawa subay sa ilang general information sheets sa articles of partnership og SALN gikan 2022 hangtod tuig 2025. Nakapati karon ang Pilipinas sa pinakataas nga single sa kuryente sa nasod nga langkob sa Association of Southeast Asian Nations kon ASEAN na dumbuan sa Hunyo kada sigon sa Department of Energy dala sa limitadong supply ug pagtaas sa demand sa kuryente. Sigon kang DOE Undersecretary Rowena Cristina Guevara, abot sa 12.43 kada kilowatt hour ang average nga presyo sa kuryente sa nasud niadtong buwan sa Hunyo, mas taas og 0.093 kada kilowatt hour kumpara sa singil dito sa Singapore. Kitataw ni Guevara nga pinakataas ang singil sa Visayas sungod sa kakulangon sa supply sa rehiyon. Sigon sa opisyal, adunay 21 ka mga power plant units nga nakasinati sa force outage. Hinungdan nga galaom ang Visayas sa supply gikan sa Luzon ug Mindanao. Pipila ka adlaw. Nakasinati sa yellow alert ang Visayas niadtong buwan sa Hunyo nga nagapasabot nga dili gayud igo ang supply sa operating margin sa system aron nga matubag ang kinahanglang reservation o demand sa kinatibuk-ang rehiyon. Dagip sa mga nagunang hinungdan ini ang pagkalangan sa operasyon sa pipila ka mga dagkong coal-fired power plant sa rehiyon. Dungan ang naapektuhang pasilidad sa Therma Visayas Incorporated Units 1 ug 2 ug Panay Energy Development Corporation. Samtang gikan ayon sa DOE nga mitaas usab ang singil sa kuryente tungod sa taas nga demand panahon nga summer tungod nini gikinahanglang padaganan ug padaganon ang mas mahalon nga power plant sa aron nga malikayan ang kulungon sa supply ug posibleng mga brownouts. Huwag tudling sa ato nga balitang nasunod karong takna. Ibawi karon sa Department of Trade and Industry ang kabalaka sa publiko kalambigin sa posibleng paglihok na usab sa presyo sa mga palaliton. Kinitaliwala sa ginalaumang pagtaas sa presyo sa lana karong simanaha dala sa pagbag-o sa tensyon tali sa Iran o Estados Unidos. Sigon kang DTI Secretary Christina Roque, walay mamahimong pagtaas sa presyo sa basic commodities o prime commodities sa karong mga tagnaa. Sigon sa opisyal, walay mga petisyon gikan sa manufacturers alang sa price adjustment. Ipadayag-usaba sa opisyal nga maglisod nga mag-speculate sa karon. Hinungdan nga mas maayong hulato na lamang ang mamahimong development kalambigid ni ini. Kanong dumang ni Adong pag-ulbo sa binakbakay tali sa Iran o Amerika, nagresulta gini sa pagsipa sa presyo sa lana. Umana sa mga pag-atake o closure sa Strait of Hormuz, nga kritikal nga dalan sa mga barkong gada o lana. Nasinati ang epekto ni ini. Nganha sa mga biyahidor o gabiyahin ni ini nga produkto, hinungdan nagikabalakaan na nausab ang pagsipa sa presyo sa mga palaliton tungod sa bagong tensyon dito sa Middle East.
8: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Igala ka doon ang kinadibukang laray sa atong mga balitang international o nasunon karong taknaa. Sa atong pagbalik, mga balitang probinsyal, atong ihatag ganinyo human lamang ining pipila sa atong mga pahinomdom.
9: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
10: Mapalit na sa mga butika. asa namin in town ng akong bana. Oy, Goryo! Goryo! Dalira, good. Nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang samang yung sekreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na bagayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay o ganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dako yun kay tabang sa iyahakan ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha. Pagganado kapsul na pod mo.
11: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
12: Sweetheart, ready na!
13: Wow, kasweet ba, oh?
12: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
13: Tabalo na ko sa inyong gustong basabot, sweetheart.
12: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
13: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po, ha? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
12: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
13: Unya, sweetheart, ha?
3: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
14: Dili nga gyud hantud karon.
15: Ngano po?
14: Kay murag di na mo ko kalako kun di ko kainong bilunga. Sakit ba ni?
15: Ang imong hantud.
14: Kay mga tiil ko.
15: Oo.
14: Ni minhod nang sa akong amahan kuan daw tong gis anyos pa ko polio ko.
15: Oo.
3: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
8: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Oras sa Pilipinas, sa alas sa 5:26 na Filipina Standard Time, mauga karon. Ania na ang mga laray sa itong mga balita gikan sa lain-laing parte sa Mindanao.
8: Tinig ng Kanayunan! Tinig ng Bayan.
0: Awit na higala kay maglibot-libot na kita sa lain-laing parte sa Mindanao. Aron na atong siron ang mga pinakaulahing development o mga panghitabo sa Mataga Rehiyon.
8: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Aron na lang ang paghagpat gining taho gikan na dito nga dapita sa may area sang Caraga Region. Atong siren gining mga taho gikan dito sa may area sang Caraga Region.
8: Tinig ng Kanayunan.
0: Nagamabungahon ang gipahigayon sa Surigao del Norte District Jail nining hito cooking contest sa nakalabay nga adlaw ubos sa pagapanguna ni Acting Jail Warden Senior Inspector Vincent Homene Arculio subay sa pagsaulog sa ika-52 nga Nutrition Manta. Kapin sa 15 ka mga persons sa Deprive of Liberty kung PDL ang misalmod sa maong kompetisyon na di nag-andam sila o nagkalain-laing masustansya nga putahe gamit ang hito gikan sa Aquaponics Livelihood Project sa maong pasilidad. Tumong sa kalihukan na ang pagdasig sa hustong nutrisyon, pagpalambo sa managiusa o paghatag o praktikal nga kahibalo sa pagluto alang sa PDL, isip kabahin sa ilang rehabilitasyon. Ang mga personahe sa Provincial Health Office mao'y nagserbing mga tighukom o nagbase sa ilang niluto pinaagi sa lami, presentasyon o pagkamamugnaon o nutrisyon na sa matagputahe. Human sa kompetisyon, gipaambit o gikaon sa mga partisipante ang ilang mga gluto nga nagapaligon sa managiusa o pagpasiug sa kamahinungdanon sa hustong pagkaon o malungtarong produksyon sa pagkaon sulod mismo sa maong pasilidad.
8: Tinig ng Kanayunan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5:28 ang atong oras sa Philippines Standard Time. Madugang sa mga tudling sa atong mga tahokarong buntaga. Dugang nga tudling sa atong mga balita, atong luksuhan karon ang taho dito nga dapita sa may area sa Northern Mindanao.
8: Tinig ng Kanayunan! Tinig ng Bayan!
0: Dito nga bahina sa may northern na Mindanao, diin kasamtangang nagpaalimat sa nagkalain-laing nga bahay tambalanan ang duha ka mga lalaki human kining nagtinigbasay. Gumikan sa ilang mainito nga lali samtang ubos sa impluensya sa ilimnong makahubog dito sa barangay Makapari, Damuloga, Bukidnon. Sa inisyal nga investigasyon sa PNB, gila ang nalambigit nga 56 anyos nga lalaki nga nakaangkon og samad tinigbasan sa iyang walang abukton o 40 anyos nga lalaki nga nasamad usaba sa agtang. Ang 56 anyos dinalaing gida ngadto sa Bukidnon Provincial Hospital sa lungsod sa Kibawi samtang ang kaatbang nga nini gidala usaba sa labing duol nga bahay tambalanan. Nasayran nga nakadawat og tawag ang mga awtoridad tungod sa kalit-kalit nga insidente. Hinungdan nga gidalian sila nga pagresponde sa dapit di na recover ang usa ka hait nga hinagiban nga gigamit sa maong tinigbasay. Kining insidente ang gilayong gitaho sa Bukidnon Provincial Police Office Director nga si Police Colonel Oliver Soto Navales ngadto sa Regional Director nga si Police Brigadier General Christopher Nortes Abrahano diin na nigawas investigasyon nga personal nga interest o intent to gain ang motibo sa maong kagubot. Sa pagkakaroon, padayon pa ang ginahimong follow-up investigation sa PNP.
8: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:29 ang atong oras, Philippine Standard Time. Dugang sa tudling sa atong mga taho karong buntaga dito nga bahin naghihapon sa may area sa northern na Mindanao. Nadakpan sa PNP sa Iligan City Police Station 6 sa usa ka lalaki human kini giingong misulod sa usa ka panimay nga walay pagtugot sa tag-iya. Alauna 55 sa kadlawon kagapong nga adlaw sa Paro 4 Barangay Bunbunon, Iligan City. Ang suspect 30 anyos nga lalaki kining mulupyo sa Paro 7 sakop sa mong baryo. Subay sa report dihang nakadawat og report ang Station 6 kabahin sa giingong trespassing dali nga ni responde ang PNP sa mong dapit. Sa pag-abot sa mga awtoridad ilang nasayran nga napugngan na ang maong o sa maong complainant ang wa pa o sa wa pa madakop kining mga o kining maong suspetsyado. Di nasuta nga namatikdan sa complainant ang suspect nga misuod sa iyang bahay nga way pagtugot maong iyang gipugngan kini hangtod nga miabot ang PNP. Sa dugang impormasyon ang suspect gikan sa usa o gikan pa sa usa ka ilimnan o giingon nga giulian na og kulata sa pipila ka mga standby sa maong lugar. Sa karon padayon pa ang imbestigasyon sa PNP kalambigit sa maong insidente.
8: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:31 Philippine Standard Time. Ana na ba sa linya ang atong mga kaubanan karon? Ana na sa linya atong dawaton gining report og signal gikan sa atong kauban sa Joy FM Panggil Bay. CBMS mao ang gibasihan sa listahan sa mga ayuda nga gipanghatag. Atong siren ang detalye. Tagpila po gini, no? Atong siren ang detalye. Gikan sa may Joy FM Panggil Bay. Ana sa linya, si Renza Sumalinog.
8: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
15: Pot ni Lala Mayor Angel Tatayap, matod pa ang hinungdan kung anong adunay pipila ka mga residente nga wala makadawat sa gipang apod-apod ng mga ayudang bugas gikan sa gobyerno. Matod pa sa mayor, ang pagpili sa mga benepisyaryo wala gibase sa personal nga pagpili sa mga opisyal sa barangay o sa lokal nga pagagamhanan. Hinoon, ang opisyal nga listahan gikan kini sa resulta sa Community Based Monitoring System o CBMS. Mao'y gigamit isip basihan sa pag-ila sa mga kwalipikadong makadawat sa maong ayuda. Ang CBMS, usa ka nasudnong sistema sa pag-gasorbi sa kahimtang sa mga panimalay aron mailhan ang mga pamilya nga nagkinahanglan gayud og suporta sa gobyerno. Gidugang pas mayor nga kunong usa ka panimalay wala maapil sa CBMS survey o wala makita sa opisyal nga database, adunay posibilidad nga dili usab kini maapil sa listahan sa mga benepisyaryo sa ayudang bugas og uban pa. Samtang nag-awhag usab ang mayora ngadto sa tanan nga mga residente sa umaabot nga CBMS survey nga siguruhon ang ilang partisipasyon og paghatag og gusto nga impormasyon aron maapil sila sa opisyal nga database nga mahimong basihan sa nagkadaiyang programa og ayuda sa gobyerno. Samtang nagpadayon ang pagpanghatag sa mga benepisyaryo o mga benepisyo, naglaom ang lokal nga pagagamhanan nga mas daghan pang mga kabuso o angayan nga mga pamilya nga mahatagan og tabang pinagi sa husto og patas nga proseso sa pagpili sa mga benepisyaryo.
16: Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbe.
8: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat, kaubang Renzo Malinog, gikan Joy FM, Panggilbe. Samtang didong bahina sa Dabaw, gipahibalo kalon sa lokal nga panggamanan sa Panabong, adunay temporaryong pagsarado nga bahin sa Daang Maharlika Highway, isip kabahin sa seguridad. O gahapsay nga pagbatuman sa Youth Festival Parade karong umaabot nga Agosto 2. Subay sa Executive Order No. 68 Series 2026, gipirmahan ni Panabo City Mayor Jose Relampagos, siradaan ang bahin sa karsada gikan Panabo City Hall sa Barangay JP Laurel padung sa Freedom Park sa Barangay New Pandan atul sa maong parada. Tumong sa maong nga lakang ang pagpasiguro sa kaluwasan sa mga partisipante o publiko. Ingon man ang hapsay nga dagan sa selebrasyon sa Youth Festival 2026. Gihangyo sa LGU ang tanang motorista nga mugamit og alternatibong ruta o magplano daan sa ilang biyahe aron malikayan ang kahuos sa trapiko kalisod sa pagbiyahe.

0: ng produkto sa Davao Oriental atol sa pagsugod sa MSME Development Week 2026. Ninyo pakita ang kalig-on og abilidad sa mga lokal nga micro, small and medium enterprises o MSMEs. Kabahin sa kalihukan, ang pakape sa sikwate para sa mga konsumante o MSMEs nga nagpasundayag sa lokal nga Conbrew o sa Adams Haven sa Tarragona o 100% pure tableya gikan sa Marayag, Lupon, isip pagpalambo sa mga produktong gihimo sa lalawigan. Gipahigayon usab ang mga seminar sa franchising, digital adoption at cybersecurity aron matabangan ang MSMEs. Aron matabangan ang mga MSMEs, mahimong mas andam sa digital nga pamaagi sa pagnegosyo o malikayan ang online scams. Ang MSME Development Week 2026 gihikay sa Department of Trade and Industry o DTI uban sa Provincial MSME Development Council sa Davao Oriental o City Government sa Mati magpadayon hangtod Hulyo 23 ubos sa temang Navigating the Shift, Resilient and Future Ready MSMEs. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umadhay para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
2: Daghang salamat gawbang Erwin Umadhay gikan sa Joy FM Davao Oriental. Higala sa atong pagbalik dugang mga balitang probinsyal human lamang ini.
3: Masarap ang pakiramdam ni Sam Razali, taga poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
4: Kasi dati masakit man ang paa ko, parang arthritis ba. So every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
5: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
4: 7-in-1.
5: Tapos po?
4: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, alis na yung sakit ng paa ko.
3: Yan ang Kopiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
6: Nawagtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas, taga Kamayahan, Butuan City. Kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
7: Hermosa Kojic, kanaki na wala akong bugas. Kung naman kayo mga wak-uwat, kanang parang puti, nawala ko siya.
6: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat, subukan nyo. Ang Kiddy Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
2: Alas 5:38 ang atong oras sa dugang sa tuding sa atong mga balitang probinsyal. Na-recover sa tropa sa 4th Infantry Diamond Division sa Philippine Army ang 7 ka high-powered firearms atol sa nagkalain-laing focus military operations sa atong adlong Sabado isip kabahin sa padayon nga kampanya sa pag-maintainer sa stable internal peace and security sa Caraga Region. Sa barangay Kulambugan, Sibagat, Agusan del Sur, marampusong na-recover sa inisang puwersa sa 3rd Special Forces Battalion, ubos sa 401st Infantry Brigade, 4th ID, o 67th Infantry Battalion sa 10th Infantry Division. Ang 6 ka high-powered firearms yung naagi sa impormasyon nga gihatag sa kanhing miyembro sa rebeldeng grupo o sa padayong military operation sa maong dapit. Lagi pa sa mga na-recover ang 2 ka M16 rifles, 2 ka AK 47 rifles, usa ka M1 Garand rifle o usa ka homemade shotgun. Sa laing operasyon sa maog hapon nga adlaw, hiniusa nga na-recover sa militar uban ang PNP sa barangay Maitom, Tandaga City. Diin na-recover niini ang usa ka M16 rifle, duha ka anti-personal improvised explosive device, mga magazine o mga bala. Sigon ni Major o Brigadier General Benjamin Liander, ang commander sa 401st Infantry Brigade, ang kalampusan sa operasyon nagpakita ka-epektibo sa intelligence-driven operation o sa pagkadako nga suporta sa komunidad sa kampanya sa gobyerno batok sa armadong pakigsangka. Dugang pa niya ang matag-armas sa nga na-recover. Nakabakunhod sa kapasidad sa Communist Terrorist Group sa pagpahigayon og mga lihok nga makapamiligros kaluwasan sa katawhan. Samtang gidayeg usab ni Major General Marion Angkaw, ang commander sa 4th Infantry Division, ang hiniusa nga tropa alang sa ilang malampusong operasyon. Matod niya, bisan pa og na-deklarar na nga adunay stable internal peace and security ang tibuok Caraga Region og nabungkag na ang tanang unit sa CTG sa rehiyon, nagpadayon gihapon ang Armed Forces of the Philippines

0: sa Focus Military Operations aron nga ma-preserbar ang kalinaw o gamapungan ang posible nga pagbakod pag-usab niining armadong grupo.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang gikumpiska sa mga otoridad ang gibanaba ng 9.57 na milyon peso nga balor sa heavy equipment daog mga gamit sa illegal nga pagmina atol sa inayosang anti-illegal mining operation nga gipahigayon dito sa may Prosperidad, Agusan del Sur. Ang operasyon na gipangunahan sa Philippine National Police uban ang Department of Environment and Natural Resources, Community Environment and Natural Resources Office sa Bayugan ug Mines and Geosciences sa Bureau Regional Office din batok sa mga kagamitan nga giingong ginagamit sa way otorisadong kalihukan sa pagmina. Lagip sa mga na-recover mao ang duha ka backhoe, tulo ka gasoline na powered water pump engine, usa ka slice box sa usa ka baterya, uban pa nga mga gamit sa pagmina. Ang kinatibuk ang bili sa mga nakumpiska nga gamit ang gibanaba ng anaas sa 9.57 na milyon peso. Way tawo nga nadakpan sa lugar sa dihang gihimo ang maong operasyon.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:41 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang atong luksuhan kining dugang taho gikan na didong dapita sa may area sang northern na Mindanao.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Dugang atuling sa atong mga taho gikan na didong bahina sa may area sang northern na Mindanao. Atong siren kining dugang mga balita dito nga dapita ho. Ato nga luksuhan na kining dugang taho gikan na sa may area sang Davao.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Padayon na nga gipasidan-an sa mga otoridad ang publiko batok nining online sexual abuse exploitation of children nga kasagarang nahitabo sulod mismo sa panimay tungod kay pirbado gini nga ginabuhat lisod gini nga mamatikdan na og masakpan sa sayong higayon. Sumakang Attorney Carl Andre Salcedo, ang Deputy Regional Prosecutor sa DOJ Regional Prosecution Office 11. Adunay mga kaso diin ang mga suspect mismo mga sakop sa panimay sulod o suod nga kaila sa biktima. Bisan adunay mga insidente nga nalambigit sa kapubrihon o material nga gantimpala, dili kini ang nag-inusa nga hinungdan sa krimen. Gipasabot usab nga sayon nga pag-access sa internet, paggamit sa multimedia, pagtinguha o dali nga kwarta, kakulang sa hustong paggiya o pagiya sa mithi o impluensya sa bisyo, mauya kauban pang mga nagpalawom niining maong suliran. Tungod nini, gipinawagan na ang usa ka whole of the nation approach diin magtiman na bangay ang gobyerno, pamilya, eskwelahan, pribadong sektor o komunidad aron mapanalipda ng mga kabatanunan batok nining online nga pagpangabuso.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:43 ang atong oras. Samtang dakuan ang tulo ka mga hamtong usa ka babayi o duha ka lalaki atol sa usa ka itrampant operation o rescue operation batok sa online sexual abuse and exploitation of children sa Barok Acacia, Barangay San Jose, Digo City sa Davao del Sur. Sikpaw kining maong mga sospechado sa operasyon na rescue sa mga otoridad ang unong kaminor de edad nga giingong nga nalakip sa biktima sa online exploitation o gaduha pa ka bata nga gilang child at risk. Gipatuman usab ang warrant to search, seize and examine computer data sabay sa mga suspect. Atol sa pagsusi sa mga digital devices na diskumbre ang mga child sexual abuse o ga-exploitation na materials, nakita no sa sabay ang ginato ang shabu nga doon na'y gibraban ang gibugaton nga 6.30 grams o balor kiniga 42,000 pesos. Ang mga bata, gitugyan sa City Social Welfare and Development Office alang sa pag-atiman o interview samtang ang mga dadakpan ananas kustodiya sa PNP. Subay niini, nagpahimangno ang DOJ Regional Prosecution Office 11, Regional Prosecutor Attorney Janet Grace Dalisay Febrero sa tanang ginikanan nga hatagan og pagtagad ang mga kabatanunan maga mabinantayon kanunay og mamahimong maayong ehemplo aron malayo sa hulga og risgo ang mga bata bisan sa unsang matang sa pagpahimulos.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang mga medalist sa palarong pamasa 2026 gipa si Dunggan sa Davao Oriental. Ara sa linya gikan Joy FM Davao Oriental si Erwin Umadhay.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
2: Gipasidunggan sa Provincial Sports Development Office sa Davao Oriental ang mga atleta o coaches nga nakahatag og dungog sa lalawigan atol sa Champions Recognition Day kagahapon adlaw alang sa palarong pambansa 2026. Lakip sa mga gold medalist mo sila Rihanna Donato sa para athletics 200 meter run, Kim Jan Makan sa para athletics 4x100 meter relay, Romanito Makiling sa swimming 50 meter breaststroke, Ali Martire sa discus throw o Emilio Lim sa swimming 50 meter breaststroke. Isip pag-ila sa ilang kalampusan, nakadawat og tag 35,000 ang matag medalista, samtang 70,500 usab ang ihatag sa matag coach. Isip pasalamat sa ilang dedikasyon og dakong kontribusyon sa kalampusan sa mga atleta. Gipahalipayan sa Provincial Sports Development Office ang tanang kampyon, mga partisipante og coaches, og giauhag silang ipadayon ang paningkamot aron makahatag pa og dugang dungog sa probinsya. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Amadhay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat gawbang Erwin Umadhay gikan na sa may area sang Davao. Samtang dito nga dapita gihapon sa Davao no. Gituan sa Philippine Eagle Foundation nga gipusil og posibleng nga gigapos una ang critically endangered Philippine eagle nga si Sawaga Dalwangan. So wa pa kini maluwa subay sa nakitaan nga veterinary examination. Sa X-ray nakaplagan ang duha ka airgun na pilots nga naigo sa tuo niya nga pako o wala nga paa. Natangtang ang pilot sa pako. Apan, nagpabiling anaa sa kaunuran na sa iyang paa ang usa ka pilot tungod sa kadelikado nga kinikuhaon. Madugang PEF veterinary consultant Dr. Bayani Van Den Broek. Adunay mga samad, ulod sa samad, hugaw sa ubos nga bahin sa lawas o mga timailhan sa PC sa mga tiil sa agila. Nga nagpakita nga posibleng kining gigapos o napugan sa pagkalupad sulod sa pipila ka panahon. Gipasabot usab niya nga wala ebidensya nga giatake kini sa unggoy ug ang duha ka airgun na pilits ang nagpakita nga gipusil ang agila sa labing minus duha ka higayon. Sa laing bahin namatay si Sawaga Dalwangan atol sa rehabilitation apan padayon pa ang laboratory test aron matino ang eksaktong hinungdan sa iyang kamatayon. Suma sa Philippine Eagle Foundation ubos na lang sa 400 ka breeding pairs sa Philippine Eagle ang nahibilin karon sa mga lasang dinhi sa nasod.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:48 ang atong oras sa gikan sa may area sang Davao. Luksuhan ta karon ang taho gikan na dito nga dapita sa may area sang Barm Region.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Matay ang usa ka wa pa mailhing miyembro sa usa ka armadong grupo human nga magkaengkwentro ang militar og PNP. Makaengkwentro niini ang militar og PNP. Dihang anaasa na pulo ka mga armadong lalaki dito sa may munisipyo sa Pangutaran, Sulu. Sigon sa report, nagpaligayon og routine na patrol ang mga tinunan sa Pangutaran Municipal Police Station. Dihang nakasugatan ini ang armadong grupo nga misangpon sa binailuay og bala. Dahil usab nga nagpada og reinforcement ang Alpha Company sa 100 Infantry Battalion Philippine Army sa pakigalambigit sa Municipal Joint Peace and Security Coordinating Center. Wa usay gikareport nga naangol sa puwersa sa militar. Human ang kwentro, na-recover sa mga otoridad ang usa ka Colt AR-15 rifle, usa ka kalibre .45 nga pistola, usa ka bandolier og napulo ka mga magazine og 187 ka mga piraso sa bala. Gipailawom na sa forensic examination ang mga nakuhang armas samtang ang patayng lawas sa armadong lalaki ang ana-ana sa barangay LGU kung saon sa kining mapahiluna. Padayon pa usab garon ang investigasyon sa PNP kalambigit sa maong insidente.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:49 ang atong oras. Samtang nakihisa ang libuan ka mga miyembro sa Moro Islamic Liberation Front, Bangsa Moro Islamic Armed Forces, General Staff o mga residente sa ginpiligayan nga Peace Advocacy and Voters Education Program sa pagbanguna sa Planning Department, General Staff kagahapon sa Mango Grove, Dato Anggal, Medtimbang Municipality sa Maguindanao del Sur. Subay sa dato sa mga organizer, abot sa 9,899 ang langkob niining maong aktibidad sa tumong pakusgon pa ang kahibawo sa publiko sa kahimtang sa kalinaw panag-iusag responsable nga paglangkob din ng demokratikong proseso, partikular na sa isgutan ng voters sa education.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Dinhing bahina sa Region 12, bugto ang kinabuhi sa 49 anyos nga lalaki human giningi kanayong miyembro sa Bagani Militar, human nga gipusil sa iyang nakabingkil sa yuta ni adtong adlong Sabado sa Purok 2 sa Suluulo Latian, Barangay Datal Angas, Alabel Sarangani Province, sa Giila sa Alabel PNP ang bigimang nga si alias Ricky, samtang ang suspect na ilhang si alias Jimmy, 31 anyos, mulubyo gini sa maong dapit. Subay sa paunang imbestigasyon, may adto ang bigima sa iyang sa usa ka naguba nga tubod sa tubig, diha nga matulpakalit siyang gitiro sa sospek gamit ang improvised 12-gauge shotgun. Nakabaton ang biktima sa samad sa bala sa iyang dughan o likod. Ngayon ay mong hinugdan sa iyang kamatayon. Dayon nga mirespondi ang mga tinunan sa PNP o Armed Forces of the Philippines apan na naatlan na lamang nila ang biktima nga wa na'y kinabuhi. Human ang insidente, paspasosob nga miipsod kini maong sospek. Ang PNP ang nagalili karon sa bingkil sa yuta ang usa sa mga ugat motibo ni ining maong kremen.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Igalang atong oras, alas 5:51 na Philippine Standard Time. Kadtong gilangkuban sa atong mga balitang probinsyal karong buntaga. Igala sa atong pagbalik ka mga balitang lokal, atong ihatag ganinyo human lamang ining pipila sa atong mga pahinumdom.
3: Nga uy, samo kayo ang ganado capsule karon pre ba?
4: Ngano di ay pre?
3: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
4: Mabuhi pre. Unya pre, imong gisuwayan.
3: Alangan pre, anga lagi.
4: Uki kaayo? Suwayan po na ko pre. Unsa ganito pre?
3: Ganado capsule pre.
4: Sige pre, adto na ko. Kay mo palit na ko ganado capsule pre.
1: Ganado capsule. Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
5: Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay iyang gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
6: Oh, tinuon siya na. Salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan rin dito, kura pupurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na. Wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
5: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Oras sa Pilipinas, 53 minutos, human mirabayang alas 5 sa Butag. Sa laray sa atong mga balitang lokal karong buntaga. Gihimo karon ang pagbakusog sa monitoring sa mga proyekto sa provincial government. Diin nagpatigayon kini sa 12 regular meeting. Kining mga sakop sa Provincial Project Monitoring Committee. Ngadto sa ama sa kinapawan na si Ditumong nining sampin nga panagpulong siguraduon ang pinakawahing monitoring and evaluations nga ginpatigayon sa PPMC Secretariat sa 18 ka mga infrastructure projects sa lain-laing munisipyo dinhi sa lalawigan sama sa road concreting o construction, completion sa covered court sa Oga Ingurman. Tinguha nining masusi ang implementasyon sa mga proyekto aron masiguro nga subay kini sa gitakdang sumbanan o subay sa aprobadong plano o programa. Gisgutan usab sa nasangpin nga panagpulong mga issue og hagit karambigit sa nasangpit nga tinguha mama obisan ang rekomendasyon og natukdang mga lakang aron nga masiguro nga epesyente ang pag-implementer nining mga proyekto og mapabilin ang transparency og accountability ingon man kalidad sa mismong proyekto.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:54 ang atong oras, samtang dugang tuding sa atong mga balitang lokal karong buntaga.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Aron mapaligon usab ang abilidad sa pagpamuno sa mga civil society organizations, accreditation, management at training ang ginpadigayon sa agriculture extension na workers, rural-based organizations, agricultural and fisheries council members o agricultural sector officers sa lain-laing bahin sa lalawigan. Ginikabahin sa gindumala karon sa provincial government nga magpatumag kapasidad sa mga agricultural organizations aron nga mapahapsay pa ang pagdumala sa mga programang serbisyo nga gipapaabot sa mga mag-uma o ingon man mga mangingisda sa pinaagi nining mas organisado, lehitimo ug epektibong nga sa pagdumala sa ilang katungdanan o maghatag og tamang kahibawo sa pagplano, pagpaligayog pulisiya o hapsay nga financial management o uban pang mga abilidad. Magserbing resource person sa aktibidad ang mga nanahimong resource person ini, ang mga tinunan gikan sa Department of Agriculture Regional Office at 12 Planning, Monitoring and Evaluation Division o gauban pa nga sangay sa Department of Agriculture dinhi nga dapita sa probinsya.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5:55 ang atong oras sa Philippine Standard Time, samtang ang sining kultura o dili lamang pagpakita sa abundas tradisyon kundili timailhan kini sa panginahanglan sa usa ka lugar sa tuod nga pagpabilin sa pamanah alang sa mosunod nga henerasyon. Hinungdan nga dugang unom ka mga baryo sa Kinabawan ang kwalipikado sa programa sa National Commission for Culture and the Arts kon NCCA. Lagip na nini ang barangay Linangkob, New Bohol, Lanao, Kalasuyan, Masibulig ug Nuangan. Nauna nang may pasar sa samang kwalifikasyon na ang mga nahatagan og akreditasyon. Mao ang barangay Kalaisan, Singaw, Manungol, Sudapin, Birada, Hinatilan, Poblasyon, Patadon, Paco, Amas, Junction ug Barrio Pere. Sa inisiyatiba sa NCCA, gihatagan nila og suporta ang mas pagpahalapad ni mga proyektong pang kultura o sining nga magasalamin sa lihok og tradisyon sa mataga baryo sa lungsod.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5:50 sa isang atong oras, samtang i-anonsyo na karon sa city government nga adunay simpleng selebrasyon ang ipahilo na alang sa Timpupo Festival nga ipahigayon karong Agosto 17 hangtod 18 dinhis dakbayan sa Kinabawan. Sa anunsyo sa city government atol sa flag-raising kagahapon nga adlaw, sigon sa mayor nga August 17 ipatigayon ang nakagawian nga ritual o pag-ampo sa pagpanguna sa Obo Manobo dinhi sa lungsod nga maoy at timailhan sa pagpangayog giya o pagpasalamat sa tribo nganha sa kaayuhan gikan sa labaw nga makagagahom. Pag-abot sa usab sa ikaduha nga adlaw, unod nini ang fruit sa eat all you can sa kadalanan. Kung asa subli nga iandam sa mga tinunan sa City LGU ang lamisahan o prutas nga pagasaluhan sa tanang mga gusto nga mo duyog nining maong selebrasyon. Sigun usab nga simple apa na mahinungdanon ang selebrasyon sa Timpupo Festival karong tuiga subay sa ginapatuman nga austerity measures sa city government. Magatipida usab matod pa og pondo nga gamiton aron nga mapadayon ang paghatag subsidy sa mga tricycle operators and drivers nga apektado nining krisis sa lana tungod sa gubat sa Middle East. Mas gipangandaman karon sa city government ang ginalaumang nga epekto dala usab sa El Nino o Super El Nino pinaagi sa paggahin og pondo alang sa food security sa Kinabawan. Dugang pa sa impormasyon.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5:58 ang atong oras sa Philippines Standard Time, samtang alang sa atong police report karong buntaga. At lang sa atong police report karong buntag, arestado sa ginpinigayon nga drug bypass operation sa PNP ang usa ka 18 anyos nga lalaki nga nailang si alias Umar Mantawil mulupyo sa Kinabawan City nga gidudahang miyembro sa usa ka criminal gang. Nasamsam sa mga operatiba gikan sa suspek ang nasa 30 gramos sa nga ginatuang marijuana nga balura 3,600 pesos o mark money. Kasamtang ang anana sa kustodiya sa makilala municipal police station ng suspek o mag-atubang kinay sa kasong kalapasan sa Republic Act 916 65 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o illegal possession of explosive.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5:59 na ang atong oras. Ikanakanto ang kinadibok ang unang laray sa atong balitaan karong adlaw alang sa atong turmanon nga unang hunat sa programa nga Tinig ng Bayan karong adlaw Martes, petsa 21 ng buwan sa Hunyo, tuig 2026. Siyempre, dagang salamat sa atong mga taga-Palamati din nga dapita sa Joy FM Pangil Bay sa Northern Mindanao o Joy FM Davao Oriental sa mihang bahin dinhi sa area sang Mindanao. Gikan dinhi sa Kinabawan City, kini si Tinig 43 sa John Andro Tabugok. Maayong buntag, kanatong tanan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
7: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado kapsul atong paminahon o.
8: Itong ako, kumpare, mga akong ipatistingkod. Natingala siya kay ang trap niya, sa gabi eh, naka-fix sila yung asawa. Natingala niya yung asawa lagi nga matay. Murag agresibo naman ka. Ana siya sa embana ba yung misis. Nga karoon kay, siyempre, na anaidad, 63 na yun. O yung pagkagaadlaon, kay siyempre, nga naman siya nga, ay high depth ang lawas. Murag, manginahang na naman po niya kay Sintre na iyang asawa, nang isog nagdamit ka. Di karoon natin nga naman siya nga, pre, rapid yun ka ng gawin ba, kadlawan ba, kay pagkakadlawan na ba ka ng gusto ni muna, agyod, pero huwag mo, ay huwag kang mag-relax ka, relax na ba, di ako nga ba, murag, halos di naman mapalong, pre.
9: Masang ipatay ko masaya, ha?
8: Ganado, alas siya na, matay. Pasalamat din taong si Marine mo, pre.
1: Ang Ganado Kapsul, mapalit sa mga butika. If you are in Kinabawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kinabawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place. LA Resort and Hotel. Your home away from home.
5: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katol-katol sa panit ni ini.
6: Nakakiting na yun po. Ayun yun ang katol-katol sa panit sa akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan, na nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya sa iyang barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, testingan lang nato Yaki kay nakatesting tatong sa mga manghod mo nga damo man katol-katol. Naayo man mo to, testingan ako. Salamat kinaayo.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
1: Feel real paradise. Fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset. And the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort, Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away, Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise away from the city at Punta LA Resort, Barangay Tagbaubo, Island Garden City of Sama. For bookings and reservations, call or text 0930-820-5731 or 0919-802-6792. Like us on Facebook at Punta LA Resort and share your Punta LA Resort moments or follow the conversations using the hashtag Punta LA Resort. Punta LA Resort, your tropical island escapade. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
10: Isayos ang ating mga orasan. 3 minuto na po makalipas ang 6:00.
1: Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag Serpentina Plus. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

0: Mga katinig, daghan ang magmonitor niya ng mga international journalists because this is part of the supposed deliverable sa gobyerno. The ESA peace agreement, kining gitawag nila comprehensive agreement on the banks tomorrow, part is a deliverable sa peace agreement diha sa pagpirma sa gobyerno o sa Moro Islamic Liberation Front. Daghan siya og interesado because aside from the fact na lahi ni siya ng klaseng election tungkol this is parliamentary one na ginasubaybayan po ni because nga ang daghag mga international communities and countries who or which have been also monitoring the peace process between the government and the Moro Islamic Liberation Front. Di ba 40? May buntag sa mga diya?
1: Yes, tungod kay daghang ga-monitor, importante gyud nga mamahimong very credible. Og kung pwede pa lang gyud unta. Peaceful.
0: Adunay nagaingon nga ngano man daw nga ang ubang area sa Mindanao mag appeal pa aning maong hisgotanan nganong importante yun si labot na mo sa Kidapawan, si labot na mo sa Davao Oriental ug sa Pangil Bay. Niya nang inyong election sa BARM.
1: Of course, kantahan na lang nato na dos og lahat ng bagay magkaugnay. Ngano man ang problema sa mga kaigsuuna nato sa BARM, dili kita pwedeng ingon nga dili ta appeal ni ana, no? Kay sa unsa man nga mga diskurso o di ba kaya mga talakayan o di ba kaya mga maingon natong the economic policies and whatever nga makaapekto aw moapil maigo kita ana dos no
0: busa ang imuhang kanta madugangan og ang sakit ng
1: kalingkingan dama ng buong katawan og balikan nato ilang kasaysayan ming no Mamalu, Tabunaway, ang IP, ang ano, ang mga Christian settlers nga ni Dayo din hi.
0: Kawad lagi ka, ana?
1: Di ba sa imo ko nagtuon? Ginatopic yun na dos bisag sa pag-uplift.
0: Sa eskwelahan. Ministeryahan,
1: ana? Oo. So, importante na, nga buti pasabot, try people, tulo ka tao, tulo ka mga etnikong grupo nga naa sa Mindanao. So dili pwedeng muling kawastan ni anak wa matay labot di man ta mo boto ana pero maapil ta tungod kay managsuon man ming og sa diktum sa mga Kristiyano kapwa ko pananagutan ko og magubot sila dito moagi ka adto kag pikit adto kag Cotabato City adto kag Pagadian tungod kay wala pa nila nabungkag tong gitawag nilang social injustice. Do you think makapiyong og mata ang mga silingang dapit?
0: Social injustice. Actually, kining peace process is an attempt of government na to address kadtong social injustice.
1: Og historical injustice.
0: Og historical injustice nga nahitabo sa mga bangsa Moro. Dili lang actually mga bangsa Moro kundi pati ang ato ang mga IP sa Mindanao have been victims.
1: Ingon nila dos. Sige kog sakay-sakay ang inyong program. Ga-tackle gud siya og kuno mga BARM no. Ga-tackle gud og mga BARM kay mahinungdan ning kabahin na siya. Nga hisgutanan nga appeal ta.
0: Yeah. Mahinungdan nun siya.
1: Napansin daw nila dos nga ang tinig ng bayan. Naga-interview gud og nagapahimutang gud og topic about sa BARM election.
0: Mao na atong mandate, mao kun ang rason nga nung
1: naapuntay bias nga kung kinsa tong wala maabot og less heard. Kinahanglan madunggan na siya. Matagaan og lugway.
0: Kaya lang ang problema dapat mag-practice ang magindanaon og maranaw.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: So, kanta daghan ra gyud ang mga ating paminaw. Marami pong nakikinig sa atin sa Maguindanao del Norte, sa Maguindanao del Sur, sa Diripod, sa Tawagan Sultan Kudarat and diha sa Pangil Bay. Pangil Bay nato na station naglanog-lanog diha sa Lanao Provinces hangtod sa Marawi City. So pati diha sa neighboring cities of Iligan og Marawi pati ang katong mga munisipyo sa palibot diha sa
1: So kung magpa-update sila sa situation related sa upcoming election, kabalo na sila nga dire daw sa tinig kay sigig discuss og sigig interview, no.
0: Mm-hmm. Anyway, dili man na, ano dili man na bago sa
1: dili bago sa
0: ganiyan nakaistorya nato ganiyan si Attorney Ray Sumalipaw og naiyang na daghan-daghan dayog immobilize nga tao ning election sa Barm kaya una 4,000 plus ka ano voting machines ang ilahang immobilize and sa 4,000 plus ka mga voting machines sa dili per one machine per clustered precinct I forgot to ask kung pila ka clustered pa precinct but ano, murag safe man to conclude nga 4,000 ka clustered police precinct ang panguta na lang isa usa ka clustered precinct pila ka presinto ang naadiha.
1: Yes, then, more or less pila ka butante ang sulod anang clustered precinct.
0: Tapos adunay 14,000 ka mga BAI, so kini mga maestra nga ilahang gi-immobilize sa ibalik ko lang nato sa iyahang meeting with security forces naka-identify sila og 21 ka mga hotspots sa atong tawag sa una hotspots but
1: karon unsay tawag na nila
0: red category
1: or special areas of concern na daw nila ron no
0: so aduna sila
1: 21
0: aduna sila itulo ka color coding sa categories mura og traffic light ba ang red stop there is sila ang red mura og areas of concern niya. Sunod is yellow. Adunay 40 plus ka mga yellow. Meaning, sa ato ang pagsabot sa giingon ni Attorney Sumalipaw kanigani ha, yellow mura og tunga-tunga siya sa green.
1: Sa green og sa red.
0: Sa red. Sa so, kining green mga katinig, okay ni.
1: No? Peaceful so, ni.
0: Peaceful ni. But matod pa niya, dili sila mag-take og chances. That's why, sa pagkakaroon pa lang or even before today daghan na og mga meetings daghan na og mga preparations nga gilatid ang Barm COMELEC and mind you September pagka October pagka November
1: November 2
0: election na pod
1: og barangay na pod
0: boom og SK.
1: Oo.
0: So
1: nagimok-gimok na biya ron dos sugod na og mga pamisita kapi-kapi.
0: Kung pala'y ko bisita eh. Dali kong kape ba yung mga...
1: Di sila mo dala sa imuha kay naaang yaki.
0: Pero bisitahin ko eh. Ano na yun?
1: Butang sa gate o open for visitors. Di bitaw, tinuod lang. Karon, makita na ni mo, Dos. Even diri sa tuwa sa sentro sa Kidapawan. Naana ang pagpamisita, pagpahibalo, pagpaparamdam. No?
0: Kaparamdam na.
1: Oo.
0: So, kinsa nakikailangan ang nagaparamdam, kaya close mo yun ka, rubbing elbows mga ni mga politiko na ito.
1: Na ako'y mga kailangan mo dagan, naapod ko'y kanang close to my heart kay kabalo ko nga na advocacy yung gidala, pagkababayinan. Pero dili sa nako isulti ron kay basig unfair po sa ubang nagadagan.
0: Mas may isulti ni mo karon kay dili ka ma-charge og electioneering kay wala kay
1: kami. Paron, ako sang timuokon ang iyang platform.
0: Ang ato mga kauban ka nga mga tinig
1: asa na ang mga tinig basig nakahimamat nila tong nagakapihan diha no pangapi na lang pud mo og tanawag unsay ilang gimon
0: actually nanasa linya ang ato ang tinig 30 kauban si tinig 24 30 24 asa na mo
1: good morning mga boys.
2: Good morning, may bundang tawbang karumi o karubino sa so, atong pagsuroy-suroy karon sa Dakbayan. Doon na tayo naabtan ang establishment no, isa ka amigo na to or iso na tong Muslim businessman diri sa atong pagsuroy-suroy. So ato siyang pangutanon, kung siyang pangalan o taga-asa.
3: Hello sir, good morning. Good morning sir, good morning ma'am. Nandito po ako sa makilala, nag-business po ng mga RPW. So ako po'y nakikinig sa 102.3 at napakaganda po yung mga topic po ninyo about sa bar, no?
0: Uh-huh.
3: Napakaganda. Ito ay marinig ng iba, wala pong problema.
0: Ano ang pangalan niyo, sir, uli?
3: Ilias Umpa.
0: Ilias Umpa. Mapia-mapita. Assalamualaikum.
3: Mapia-mapita rin. Assalamualaikum.
0: Magindanao o Maranao?
3: Maranao.
0: Ah, anyway, Pastor Maranao, na medyo makaintindi tayo ng konti pero hindi masyado makapagsalita ng Maranao. Bakit po napili niyong Joy FM ang inyong pakinggang istasyon? Marami naman tayong istasyon dito.
3: Napakaganda po gawa ng Joy FM po, 102.3 po. Ay kumpleto po ng balita, no? Yung totoong-totoo po ang pinapakinggan mo. At napakaganda po dahil mayroon pong binibigay silang mga gamot sa yaki. Kasi yaki yung gamit namin. Mm-hmm. Pag kinagat ako ng lamok o yung mga anak ko, pag inabasan mo ng yaki, nawawala. And then about naman sa capsule, yung pag nasa bahay ako, nawawala yung sakit ng katawan ko pag nakinom ako ng yaki capsule.
0: Mm-hmm. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa Tinig ng Bayan at sa pag tawag nito pag-advocate ba ang sitawagan na pag gamit ni mo
1: pag-patronize
0: pag-patronize that's the term pag-patronize sa Yaki Products.
3: Okay, maraming salamat po sir, good morning po sa inyo lahat.
0: Gusto mong i-greet ang iyong mga kababayan in the language magmaranaw po kayo
3: Mag-Maguindanao lang at Maranao, no? Maranao din ako na Maguindanao. At alamalaikom, kulang-ulang na soldier yan sa Cotabato City. Nasa ako pa bar, no? Dapat yung bar po natin, tuloy-tuloy po ang eleksyon para magkaroon po ng magandang pamumuno, no? Kung sino yung pipiliin natin.
0: Sige.
3: Salamat po at alhamdulillah. Salamat alaikom, Murkano Langon, ang mga pag-aryak ng mga Maranao, si isa makilala, Langon na soldier sa bar.
0: Chukran na Ilyas.
3: Alhamdulillah,
0: apuan. So, try na.
2: Okay, daghang salamat. No? So, atong na doon si, o ba na itong Ilyas, no? Daghang salamat kayo tayong pagpaminaw. Kanunay sa atong programa sa JFM 102.3 o napagamit sa itong Yaki Product. Daghang salamat. So, ako ka na, no? Kao pa na po si Tinig 24, Danny, o ini si Sumisang sa Junior Rocky. Daghang salamat. Kao bang Romeo Karubi.
0: Yes. Lagay nagpahalipay si Elias Umpa.
2: Yes, tama po.
0: So, mga katinig mga katao, mga kauban na Tinig 30 o 24 ang nakakaroon sa makilala. So, kaubang 40, ginahan ko atong iyang giingon ba nga, kaning nindot daw kay ang about barm yun na hisgutan na to.
1: So, interest group yun sila sa Tupiko sa barm, no? So, tinuod yun to. Nga bisag dominant ang mga settlers Kidapawan or Makilara or Ubang Dapit. Pero let us not forget, di nato kalimtan nga na ay mga interest group nga naglisod. Asa sila mangita og impormasyon dos, no? And we provide and that information.
0: And our bias here is we are not just here for the dominance.
1: Yes, for the unhealed.
0: Mas kinahanglan itong
1: walay access.
0: Way tingog.
1: Way tingog. Way kapadulngan. Matag-adaption center.
0: Anyway, ato ang hisgutan niya, kanyang nahitabo dito sa, sa kauluhan sa Senado. But, before na to nahisgutan, ato sang taga-aga, higayon kining pipila ka mga pahinumdom.
4: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
5: Tungoy, kainom na po siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan, hadlo po kung mo padayon siya taas

0: herbal oil na wala agad.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
2: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Karagat, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
3: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud, okay magud akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manalang siya, kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kailang lihok dito sa balay ba, mainom na nagula akong banana. Pag pahulay sa gud, baby bro, nalipon naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko, Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
2: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
4: Welcome back, mga katinig. Kabang 40 atong ginaisgutan niya kining. Kung sito nun mo, saan nahitabo kahapon? What is your take?
5: Yeah, ang nahitabo kagahapon, no? Ang impeachment court nga mao ang Senado nga converted into senator judges, 20 ang present, no? Murag kuan ni paghulagway lang ni gamay. 20 ka mga senador ang present sa dihang gibasa na ang ilang attendance og ang impeachment court matud pa ilang nakit-an, ingon tag ila, no? Tungod kay majority man gyud ang ni decide. Una di ay to gihimo ni presiding judge Chief Escudero. Diba, yan na lang gibasa ang sumada sa ilang findings dos, no? O ang impeachment court finds o ilang nakit-an sa kinatibuk-an nga ang prosecution, ang request sa prosecution sa grupo sa mga matawag natong mga congressmen, no? The 257 ka mga congressmen led by Congressman Gerber Luistro, ang gitawag natong prosecution panel, ang ilang request matud pa ni qualify, no, or ang mga dokumento nga ilang gipangayo ni meet sa requested standards. Therefore, mautoy rason ni presiding officer judge, no, ni Chief Escudero nga gi-grant og pasubmiton hangtod July 30. Dadon ang mga bank records katong sa BIR para mamahimong part sa ilahang tan-awon nga ebidensya. So sa side sa prosecution dos, it was a success, no? Pero dili pod nga total tungod kay naa may mga gitawag nga requirements pod. Dili lang magpataka og abli kung dili ang pinakaimportante daw nga madala ka to dito mismo sa husgado, which is the Senate.
4: Murag 19 of 21 documents nga ginapasabpi na ang gi-approve. Adunay yes. Duha nga wala gi-approve.
5: Yes. Og naay regulations. This will be regulated. So
4: dili siya dilibot pasabot, ha. Tama tong imuhang giingon na 40 nga dilibot pasabot nga
5: gidala na dito
4: 19 nga gipasabpi na gamito na ni siya dayon automatic as ebidensya. Yes.
5: So no? May evaluation pa silang himuon.
4: I-offer pa siya, no? Hisgutan pa na siya.
5: To be part.
4: So pwede pa siya nga bisag na anasediha sa kamot sa Senado, usa siya mamahimong ebidensya, kinahanglan i-offer ni siya sa prosecution og siyempre expecta nga i-object ni sa mga sa defense, no? So expected na.
5: Pero
4: siya.
5: Kapansin-pansin dos, very civil. Very professional ang handling din man din ni dati si kuan si Akbayan Party List Representative Chair Jokno, no? Tungod kay bisag gikan sa tingog ang modulation sa tingog dili bitaw kanang mapanghamon pero laying the facts kung anong kinahanglan mamahimong transparent ang bank records og same thing sa depensa si Attorney Puwa pod kalma pod. Unsa din gipangutana siya nganong dili abrasive ang inyuhang atake, no? Kay naminaw pod ko. Naminaw pod ko sa side sa defense. Niingon siya nga the circumstance of person. So nganong maghait-hait kag istorya nga ang imong kaatbangan nag-istorya, very calm, cool. Og presenting the evidence in a very cool manner. So kinahanglan mubihay po daw siya according sa gipakita, no? Or else, mahimo siyang, kung sa ato pang pinulungan, mahimo kang kontrabida nga buutan kaayo imong kaatbang.

0: Nya ikaw mga marasay ka diha dos, no? So mautoy ingon ni Attorney Poa.
1: Pero ang akong obserbasyon sa iha, murag nature yun niya, kaya even before siya na-appeal niya sa defense counsel ni Vice President Sara Duterte, spokesperson na siya. As a spokesperson ni VP Duterte, inga na gid siya, mahinahon gid siya.
0: Mahinahon. Makita ni mo kung sa ato pang term, buutan man ni, oy, di man ni, mauto no, ingon niya nga, there are cases nga ang effective, katug yung very murabag ang posture is seems to know it all, unya kanang kabalo mo atake, dili man ing ana iyang personality, so ingon niya nga there are times nga mahimo kang effective, depende kung kinsay imuhang katubang og sa iya ha, ang effectivity knowing cheljuk no, dili yung ka pwede nga abrasive imong approach diha kay or else you will be showing nga murag ikaw mawad-an og breeding og maayong norm dos, no? So kato pero, akong napupo sa ilahang discussion sa defense ni siya.
1: Actually daghan kayo og lessons eh, especially kato mga law students sa og mga paralegal, no? Daghan kayo og lessons nga na akutlo dito, but hiskutan nato ni si Chel Jokno, because si Chel Jokno, kwan yun ni ang iyang experience ay hapon siyang dean sa law school
0: ta San Beda ata.
1: I'm not so sure, no? Pero basta na din na siya. And then, dugay na niya nga nag-oral argument sa Supreme Court. And obviously, he knows what he is saying. But pasabot, bisag asa siya dalhon nga hisgutanan, naagid siya itubag nga nakabase sa balaod pirmi. Dili personal lang niya nga opinion, kundi nakabase yun. Although, klaro man, nga at some point sa questioning ni Cayetano, Alan Peter Cayetano, klaro siyang demeanor, nga irritated na siya. Oo. But despite na irritated na siya, ang iyang delivery was
0: very calm.
1: Very calm. So,
0: ang magsuong Cayetano, ang nahimo po dito nga, naagan yung mga komento nga, dili baka maayo nga si Peter o si Pia should be taking the side of the defense o mahimo na silang counsel dito. Murag mauputoy comment sa taga-PICAS na tungod kay it shows daw sa ilahang mga argumento, sa ilang questioning. O ang pagdala o mga butang sa tanaw is irrelevant ato nga panahon. No? Nga dapat dito i-discuss. Sa plenary mismo, dili as West, kung dili as mga senador sila. Meaning regular session of the Senate.
1: Tinood. Actually, ano yun? Obviously, na-perceive yun kining Doha Cayetano o kining si Padilla as siding with the defense, no? Kay VP Sara Duterte. But they also have all the right to say katong wala sa ilaha, tuwa sa PICAS. Yeah. Pero kung tanaw ni mo, ang dagan sa diskusyon diha sa Senado, ang sige lang nag-istorya diha sa nga murag pabor sa defense, sa dili kay murag pabor sa defense, kay obviously pabor magindi sila sa defense, si kining magsuon na Cayetano o si Padilla. Pero na ay four piece ng ilahang ginaingon. Kisa ganito, Peter, Padilla, kay Pia, I forgot the...
0: Ang usaka P, si Marculeta Eman.
1: Naisa eh. Naisa. But anyway, that's beside the issue. Ang sa PICAS bahin po, ang naghisgot lang, ang naistorya ng gahapon sa PICAS bahin, nga dili kaalyado nila Peter Cayetano, ay si Kuan. Kinsa kanini?
0: You mean si Ping?
1: Dili, wala ni istorya si Ping. Hilom lang si Ping. Si, kining si, who is he? Si Pangilinan. Og si Tulfo, nga Irwin. At tulo po dahil sila. No, si Soto. Si Soto.
0: Si Soto. Striking.
1: Nindot yan. I am not
0: a lawyer, I have
1: no 4 years of
0: four
1: law.
0: 4 years of law.
1: But I have 29 years.
0: Of lawmaking. And eksakto na. Ang eksperyensya is a great teacher. Labi na sa proseso, sa mga parlamento, dili na to ika-undermine ang eksperyensya nga solidong 29 years. No?
1: Very short. Mga lang yung statement actually. Wala na. Nitinuglon siya. Pero apparently, tubag to sa ingon ni, giingon ni Cayetano nga, mao ni ang problema sa makigdebate ka sa mga dili
0: ng lawyers.
1: So, very short nga tubag. At the same time, ni tindog po si Irwin Tulfo kay ang iyahang punto kantong complaint ni Robin Padilla mahitungod sa kaso niya sa ombudsman, iyahang gisaysay dito kay batod pa niya wala daw naamanggoy mga balita nga niguwas nga wala kuno gitubag or wala gitagad ni Robin Padilla kantong kaso sa ombudsman mahitungod sa pagpatakas kang
0: Senator Bato.
1: Ang Senator Bato. Sige, pailan siyang kaso o
0: kinahanglan niyang tubagon.
1: Obstruction of justice. So,
0: given siya na ay reglamentary period anak dos, no? Panahon nga tubagon ni mo within aning period, number of days. Mm-hmm. So, kato yung gidiscuss dito.
1: Nitinood,
0: nitubag siya. Murag June 29 ba? Hindi ko masipyak. Ang gihatag ng petsa. Pero, mautong nitubag si Tulfo, no? Medyo init ang timplada ni Tulfo nga. Dili na dapat dili ginadala ang ing anak nga diskusyon tungod kay ang tempo niya injustice kini sa pagkaon sa oras, no? Kay VP nga dapat ang ginadiskusyonan is all relevant or dunay kalambigitan sa impeachment o dili sa mga individual nato nga kaso o personal nato nga issues sumauto iyang stand ni Tulfo.
1: Og formally si Senator Kiko Pangilinan ang nag-put it into motion nga ibalik dito na to ni hisgutan sa plenaryo sa when we sit magmita as senator legislator not as senator judges.
0: Yes, kapansin-pansin dos ni ana kay siyempre daghan man ang nagtan-aw nga grabe ang articulation ni presiding judge Chief Escudero. English ta na, no? Siyempre English magyuan. No? Pero murag wala kaayoy ni kumbate o ni debate sa iyahang nahimong ruling nga ipadala ang bank records, mga bank transaction katong sa BIR. So,
1: namo sila kaukus good ng gihimo. So, ako ha,
0: basin dito.
1: I may be wrong, but posible nga gihisgutan na nila dito sa ano kay naman siya ang iyahang ruling actually sinuwat og tungod kay sinuwat dire-diretso ang uban mag-question ni na day ruling bisag wala pag ipaminaw
0: dili nato nakita ang butuhan nila no pero tama ka dito sa caucus murag dito nila gihapsay tanan kay wala naman kay makita very refined naman pag abot kagahapon pagbasa sa ruling
1: wala po yung nag-question wala yung nag-oppose sa bato of course sa
0: manifest lang
1: manifest nga na sila dissenting opinion kining mga Cayetano
0: bilyar na magsuon
1: magsuon
0: dalawang magkapatid apat agad
1: so apat agad plus Robin Padilla
0: lima agad plus ilang gina-move nga kung pwede maka-appeal og boto during si the final stage si Marcoleta, no? So discussion gid po na nga until now is kinahanglan nilang iresolba. Niingon si Chel nga how can we expect sa usa ka senador nga in absentia wa siya diha o wala niya nakita ang mga detalye sa diskusyon unya mo participate lag boto o yes or no no sa, for or in favor ba or against the impeachment so kung kato ang initially madunggan gikan sa side sa prosecution dos no while siyempre sa defense ang ilaha nga ma-appeal gyud og boto Supreme Court na lang daw leave it to the Supreme Court
1: maabot gyud na siya sa Supreme Court daghan na gaingon o kita mismo gatubot nga maabot sa Supreme Court kaya aduna po usa ka novel idea kini si kanhi senator Kiko
0: Pangilinan senador
1: kinsa ba ni Kiko taga Mindanao
0: Coco Pimentel.
1: Coco Pimentel, no? Matud pa niya, ang constitution wala gid nag-mention og 16. Ang gi-mention sa constitution
0: all senators.
1: So, ingon niya, magpadayon ta nga atong sundo ng all senators. But how will we do it? Ingon siya, kung ang mga senators mamatay automatic maano yun mabawasan yun ang
0: yes.
1: Threshold
0: og nasa abroad
1: dili
0: mabawasan
1: ikaduha ingon niya nga kung adunay mubuto nga pulo lang ka senador pulo ang mubuto nga i-convict si BP Sara wala na i-question ana. Walay mo question ana sa Supreme Court kay pulo lang man layo man kayo. Pero ang problema daw ingon niya kung paunsa kung 15. Ang 15 ang mubuto nga i-impeach sa or i-convict ka si Sara, definitely na i-question ana. So ang iyang gina-offer nga solution murag noti solution ba?
0: Unsa daw iya dos?
1: Ingon niya syempre hindi na to pinipatcha ng ubang mga
0: senador.
1: Ang iyang noti solution is i-disqualify na siya term nga gigamit eh murag i-expel expel okay. Siya as a Senate member. How to do that? Of course the naughty mind of Coco Pimentel
0: will, so majority ang kinanglag majority action just like what had happened sa Kongreso. They expelled Kiko Barzaga. Napawalang bisa ang resulta sa eleksyon kay dili na siya congressman as of this time by majority vote dos no. So posibleng kana ang ginapuntik sa ideya ni former Senator Coco Pimentel.
1: Another constitutional question na po na kayong saan pa maagi.
0: Yes. Pero hopefully, ang Supreme Court will decide before sa final day of voting.
1: Mauna ang problema.
0: But what if manghugas ang Supreme Court dos nga? Inyo man na.
1: Correct.
0: Separation of powers. Kung dili po gusto nga mag-play safe po ang Supreme Court ba?
1: Another problem is even before... Kung imuhan i-raise sa question as a Supreme Court even before mahitabo ang voting ang pangutana i-entertain ba kaha na siya sa Supreme Court kay pwede rin inun sa Supreme Court anong nagaano man nga wa pa may basis siya wa pa nahitabo. So naay possibility po nga posible nga nagbutohan na and then i-question sa Supreme Court after sa botohan.
0: Speaking of mga naughty minds o kanang mga wild ideas nga karon lang ni sulod base sa aktual nga kahitabo dos ana sila nga unta na butang sa framer sa constitution no nga dili lang tong namatay dili lang tong nag-abroad dili lang tong incapacitated mag-attend kay nagsakit na gyud
1: dapat appeal daw
0: in hiding
1: appeal daw hiding
0: para defined.
1: Aha. Tapos katong mga gipailan og kaso, of course, automatic mangod tungod by nature sa ilahang kaso, specifically si Marcoleta og yes. Si Bong si Jinggoy, no?
0: Yes.
1: Appeal pa dali si Bong Revilla pero ano naman si
0: But for those dos nga naapa sa estado sa preventive suspension, of course, dili nila pwedeng i-perform ang ilang pagka senador, no? Kay klaro nga kung preventive suspension ka, dili yun ka kahimo sa imuhang role. Even if i-allow ka ng majority nga mo attend ng session, but the preventive suspension aron kuan ka hand-tied ka nga mangukay sa records, mo participate practically none of your naandan nga
1: trabaho
0: ang pwede nimong i-perform. So di gid sila ka-attend kung under preventive suspension.
1: Preventive suspension mga katinig
0: 90 days na ata.
1: 90 days murag 3 months ang preventive suspension. So kung nag-effect ini lang pa preventive suspension the day nga nakulong sila, most probably by the time nga malift na ang preventive suspension, andun na nai decision ang impeachment court. So di naghapon sila maka-appeal.
0: Yes.
1: Pero andun na'y letter si Marcoleta. Diba? Gibasa gahapon ni Chis Escudero.
0: Nga ploying his interest, nga gusto siyang participate. So...
1: Nag-ingon si Jesus Cordero na I'm initially, personally, I'm favorable. Pero dito nila na desisyonan sa pag...
0: sa plenaryo nila.
1: Kasi mag-entail siya o manginahanglan siya o amendment sa ilahang rules mao to ang giingon ni Escudero. So ikaw tanaw nimo kinahanglan ba or dapat ba nga maka-participate si Jinggoy ug si Marcoleta?
0: Naa man gyoy basa nato no. Nagabase ko sa mga critic kay I listen to both favorable ug dili.
1: Mm.
0: Ang critic sa dili favorable tungod kay very crucial daw ni nga issue nga mudikta unsay mamahimong dagan sa atong nasod no, labi na kay coming pud ang eleksyon, mudikta po daw ni dos og respeto. So ingon nila sa side nila joke no, paano nato tagaan og importanteng katungod sa pagpili ang wala nakasubay og ang detalye wa nila na nadunggan kay naa sila sa prisuhan. Ang pabutuho nato nga gihashasan manigtaman sa tanang naminaw, sa tanan nilang kaubanan nga naminaw no nga naa didto. Will they vote judiciously?
1: Mm-hmm.
0: That will give very good favor sa Filipino people nga sa karon is hating-hati no kana ilang stand. On the other hand, gaingon pud og ano nga senador pa man sila, so dapat pabutuhon lang. So mag-weigh sila karon. Asa ang gibug aton sa mamahimo nilang desisyon no. Kay kung ingon pa ni Chelmo ra nig itlog nga ginaampingan nato.
1: Mm-hmm.
0: Kay niagi ni og grabe nga procedures og himay sa mga nanglingkod nga senador unya ipaentra nimo ang wa. So how will be his appreciation kana iyang stand?
1: Pero na namang guy ano perceive biases kining mga senador no. Ganiya siyempre andoha ka magsuong kahitan no, doha ka magsuon nga Villar.
0: Yes.
1: Of course si Padilla.
0: Robin.
1: Oh, aduna ba ba kay
0: same thing with Senator Marcoleta. Tagna na ako kabalo man kog unsay boto ni Senator Mar.
1: Dire, sige. Kana lang sang naa diha. No, kanang naa lang sa diha. 20 sila kabuok gahapon.
0: Plus
1: kining lima. Kung kining lima, sigurado na ni nga magboto for the acquittal of the Vice President. Ang nabilin 19. Is
0: kay 24 man sila.
1: Di, katong na lang
0: sa diha.
1: Katong 20 lang sa ana diha.
0: Ang 20 minus 5 ka.
1: 15. Ang nabilin. So not enough
0: to convict.
1: Convict kung 16 ang basihan.
0: Yes.
1: Pero kung 21 sila tanan minus 5 tama ba? 21 minus 5 na i-decisize na mabilin. But kining lima, di pa ni sigurado because wala pa na-appeal dari si Bongo, wala pa na-appeal dari si Loren Ligarda.
0: Yeah, and Bongo seems to be very silent. No?
1: Yes.
0: Dili na ako. Lisod basahon si Bongo. But syempre, ang iyang init ano, is very loyal yun na with former President Duterte.
1: Mm, but ang pangutana is ang iyang loyalty to former President Duterte mo ano ba? Yeah. Balhin ba nga to? Matranslate ba nga to kay VP?
0: That remains to be seen sa aktual na nga pag-alsahanay o gamot dos.
1: But para sa mga katawhan, mga ordinaryong katawhan, ano yun, bisag ako nga somehow natin mga para legal experience sa boring na yun kaayo ang dagan sa Senate impeachment tungod kay grabe yung mga madrag technicalities. Yes. Di ba? Agang kini ka pa nandiyan. Of course, educational somehow. Katong mga gina-present nila kay Tano og ni Alan Peter og ni Pia, somehow educational, but we don't deserve those mga grabe nga mga technicalities kay ang mga Pinoy ang gusto lang ilabi na sa kadaghanan nga dili makasabot kung sa itong mga legal parlance ang ato lang ginahulat lang sa katawhan ng ebidensya. Asa ang ebidensya para mo decision me kung tinuod ba nga dapat tanggalon si BP.
0: We take the ordinary decide sa mga katawhan nato miss dos no nga naagyud sa laylayan ng lipunan. Driver ka. Mulingkod kag ing anak kadugay para lang maminaw pila to ka oras ang or pila to ka minutos ang grandstanding speech ni Senator Alan Peter Cayetano. Only to be told na itamang lugar nga dad-an-ana no.
1: Tinood. So nahurot na ang oras.
0: Nahurot ng oras. Unya, here comes si Pia nga mukuan po, come to the rescue sa iyang igsuon. Mm. So, wala mawadanog interes ang mahinumduman ako dos ang ingon sa atong amiga. Sa psychologist na itong amiga nga si Ms. Framer na wag naman, but this is not related to impeachment, wag masyadong mataas yung mga input na ano, kasi ang time span, listening span ng Pilipino, maigsi na talaga, no?
1: 15 minutes?
0: Oh, 15 ba? Minutes, dako na kaayo na nga kauno ni mo, labi naglabandera na dos, tricycle driver, panday. So, mukaon gid siya, maunang mas
1: mukaon siya oras. Yes. O, wala na po tayo oras.
0: Yes, wa na po tayo oras, no? Ugma, unyang hapon, ugma, kay gabi, ide ko na minam.
1: Ay, o karon, nung siya may tabulang labo gani?
0: Imbitado nila sa, gipasabi na si, kuan, si NBI National Director Melvin Matibag.
1: Matibag. No?
0: So, kana ang ato ang atangan, unyang hapon.
1: Sige. Daghang salamat sa ato mga tigpaminaw. Korenta, malanghid
0: na ta. Yes, wa naman tayo oras, pero mapadayunon ang atong awhag, panawagan, nga magpadayon kita sa pagsubaybay sa usa ka historical o bugat nga agian sa atong nasod, ang impeachment trial, no? Kini ang inyong tinig, Tinig 40, Ruby Padilla Season.
1: Tinig do sa Romy Luzon na kaingon nga daghang salamat sa iyong pakiguban ka na mo o ayaw ka maghawa kay masunod tayo ng atong alas 7 balita kauban si Ka Loy Rosario. Mayong morning kanato tibo.
2: Hamis na ang kotis o nawagdang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez taga Bulua, Cagayan de Oro City, tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
3: Katong whitening soap gani, Yaki, gitry na ko siya sabon sa akong naong na daghag bugas-bugas niya. Nawala ba yung akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga unsang nga ng katol-katol, gaya sa akong dawas ka ng sapa man to na ako nakuha. Gisabunan po na ko ato niya. Nawala siya. Antod karon nawala gamit.
2: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Sweetheart, ready na!
5: Wow, kasweet ba o?
4: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
5: Hmm, tabalo na ko sa imong mustong basabot, sweetheart.
4: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
5: Wow! O sige, sweetheart, ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee, aron mas ganahan o himsog tang duha.
4: Hmm, kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
5: Unya, sweetheart, ha?
2: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa nitorok nga pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
6: Yung akong bana, nagpugo ang pigsa, sige siya o inom o ganti ba yung pig, sakit mo lang gahapon daw, nagahubag mo bayo. Kanya, nagkuha siya kuton, yung gi, butangan o iuwi, yung gihampol dito. Pagkatod-tod at to, pagka humanyag butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Abdan o mga isa kasimana na uli ang jod.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
7: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
8: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbebenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.
7: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
9: Oras ganap na nga alas 7:07 na.
7: Time checks brought to you by Kiriyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Kiriyaki Vitamins. Basta Yaki, yummy! Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito. Mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
9: Isang magandang umaga, tinig 4 Loyo Rosario. Maghahatid po ng mga pangunahing balita ngayong umaga ng Tuesday, 21 sa buwan po ng Hulyo 2020 sa East, sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangil Bay, Misamis Occidental. Sa ulo ng ating mga pangunahing mga balita,
7: headlines.
9: Isang kilalang negosyante sa Pikit, Cotabato na aresto matapos nakuhanan ng shabu at mga baril.
7: Headline.
9: Samantala, ilang residente sa bayan ng Kadayangan sa SGA Barm lumikas dahil sa alitan ng dalawang magkalabang pamilya.
7: Headline.
9: Samantala, patay naman ang matagpuan ng isang lalaki sa loob ng kanyang tahanan sa Lambayong, Sultan Kudarat Province.
7: Headline.
9: Tatlong hininalaang miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF sugatan nang magkasagupan o nang maganap ang sagupaan sa pagitan ng tropa ng pamahalaan at ng BIFF.
7: Headline.
9: Naaresto naman sa mga otoridad ang mga sangkot sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga sa bayan ng Barira, Maguindanao del Norte.
7: Headlines.
9: At mahigit 63 milyon pesong halaga ng smuggled cigarettes din ang nakumpiska sa isang operasyon sa Lanao del Sur.
7: Headlines.
9: Samantala, mahigit 700 mga estudyante sa Osamis City ang nakinabang sa isinagawang feeding program.
7: Headlines.
9: Sa Davao Oriental naman, landslide sa barangay Tagabakid, mahigit 200 residente apektado.
7: Headlines.
9: Davao del Norte o Davao Oriental Governor Dayang Hirang kabilang sa top performing at most trusted governor ng bansa.
7: Headlines.
9: Detalye ng mga balita susunod na.
2: Sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule o pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil ni Max Francisco, taga Toril, Davao City, dali ni kupos ang iyahang almuranas.
10: Oh, di ko na ko kalingkod ko Yaki, mangungol nga, duga-duga na kong dala, mga doon na katuig. Nga, sige, balik-balik. So, itistingan ako ko Yaki, Yaki Capsule o Yaki Oil. O nawala yun ko yan, nagkupos yun, ulo, na ugatan na, nawala na. Na, nakakuha na ko kaya, nakadrive na ko, nga. Askel na po kayo kung paan kaya puminaw.
2: Iyan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
11: Ganahan mga pisa, Coffee Yaki 7-in-1 si Johnny Reyes, taga-Tuburan, Pagadian City. Tungod doon na kini Korean ginseng, mangosteen, agaricus mushroom ug uban pa. Ang daghan niya mga balatian na wag tang usab.
12: Nagapangapi ko Coffee Yaki 7-in-1. Sukat pag sugod na ako kinamara, nindot na akong paminaw. Niya, taas na akong resistensya. Bati na ako sa lawas, nawala na.
11: Yan ang Coffee Yaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Basta Yaki, yummy! Mapalit sa mga butika o mga grocery stores. Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecari, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
13: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud. Okay magud akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Muna siya, kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kaya lang, lihok dito sa balay ba, mainom na nagulang akong bana na. Pagpahula sa good baby bro, nalipon naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko, Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
11: Bao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
14: Alas 7 Balita, narito si Loy Rosario.

0: Ginap na nga alas 7:12 ng oras at na ngayon sa detalye po na ating mga pangunahing mga balita mula sa Damulog, Bukidnon. Sugatan ng dalawang mga lasing matapos sa mga ito yan nag nag-away at nawi sa pananaga. Naganap ang naturang insidente sa barangay Makapari, Damulog, Bukidnon. Ito nga nagdaang araw kung saan ayon sa Damulog Municipal Police Station, kabilang sa mga nasangkot ang isang 40 anyos na lalaki at kalaban nitong 56 anyos na pareho nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan. Ang 56 anyos na si alias Dodong ay nagtamo ng sugat sa kanyang braso. Samantala ang kanyang kalabang 40 anyos na si alias Rick ay nagtamo naman ng sugat sa kanyang noo. Parehong isinugod sa Bukidnon Provincial Hospital ang mga ito sa bayan ng Kibawi. Nabatid na tumanggap ng ulat ang mga miyembro ng Barangay Peacekeeping Action Team kaugnay ng naturang insidente na agad namang inaksyonan. Sa tulong naman ng PNP, ang mga ito'y dinala sa ospital. Ayon kay Bukidnon Provincial Police Office sa Director Police Colonel Oliver Soto Navales, na personal na alitan ang naging dahilan ng kanilang pag-aaway. Samantala, balita mula naman sa Lambayong Sultan Kudarat Province. Wala ng buhay na matagpuan ang isang lalaki sa loob mismo ng kanyang inuupahang ba o kanyang tinitirahan sa Purok Rangay, Barangay Poblasyon, Lambayong Sultan Kudarat kahapon. Ang biktima nga si Larry Concepcion Yadaw, binata, ay natagpuan wala ng buhay alas 3:30 ng hapon kung saan ang kapitbahay nito ang nakadiskubre sa naturang pangyayari. Nabatid na pumunta ang kanyang kapitbahay para yayain ito. Nakakain sana, subalit nakita na lamang nakahandusay sa kanyang kama at wala ng buhay ang naturang lalaki. Agad namang tumulong ang mga tauhan ng Lambayong Municipal Police Station. At dito nabatid na ang naturang biktima ay wala na ngang buhay kaya tumingin ito ng tulong sa Sultan Kudarat Provincial Forensic Unit para magsagawa ng mas malalimang investigasyon. Patuloy pang investigasyon sa naturang pangyayari kung anong dahilan ng kamatayan ng naturang biktima. Alas 7:15 na, samantala, balita mula sa Pikit, Cotabato. Isang negosyante naman na kilala sa naturang bayan ang inaresto sa bisa ng search warrant at nakuhanan ng Shabu na nagkakalaga ng mahigit sa 100,000 pesos at mga baril. Ang naturang negosyante na si Aliasa Dats, 50 years old, residente ng Colony Street, Barangay Poblasyon. Ayon sa Pikita PNP, nagsalib puwersa sila ng 2nd Cotabato Mobile Force Company, Cotabato Provincial Office Drug Enforcement Unit, PDEA 12, at ikinasa ang naturang search warrant sa bisa on search warrant na inilabas ng Regional Trial Court Branch 23 sa Midsayap, Cotabato. Dito nakuha ang nasa 102,000 pesos na halaga ng illegal na droga at nakuhanan din ng baril at mga bala. Kabilang sa mga na-recover ang dalawang pistola na 45 caliber pistol, isang rifle at isang 9mm pistol at mga bala. Ang naturang negosyante ay naharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 at Republic Act 10591 o illegal possession of firearms and ammunition. Samantala, sa Nabalawag SGA Barm, lumikas naman ang ilang mga pamilya mula sa Sityo Libal, Barangay Nabalawag, ng naturang bayan dahil na rin sa tensyon ng magkasagupa ang mga magkalabang pamilya sa naturang lugar. Agad namang pinakilos ni Mayor Dato Renz Tukuran ang ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council para sa kluluhan ng mga lumikas na mga pamilya. Sa ngayon ay nakalerto ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office maging ang Philippine National Police para pahupain ang atensyon sa naturang lugar. Pinahiyuhan naman ang publiko na manatiling kalmado, maging mapagmadyag at huwag basta-basta nga maniniwala sa mga kumakalat na mga impormasyon na nagdudulot ng takot. Balita mula naman sa Talitay, Maguindanao del Norte. Tatlong mga pinaniwalang miyembro ng Islamic Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF ang umano'y nasugatan matapos na kanilang atakihin ang detachment ng militar sa Barangay Mangay, Talitay, Maguindanao del Norte nitong nagdaang gabi. Ayon sa ulat ng 6ID Philippine Army, 15 mga armadong mga miyembro ng BIFF ang sumalakay sa detachment ng 12 mechanized company ng nagkaroon ng palitan ng putok ng gumanti ng ang tropa ng 12 mechanized company. Batay sa ulat ng mga residente, umatras sa mga armadong grupo matapos silang naubusan ng bala. Iniulat din na binitbit ng mga ito ang kanilang tatlong mga kasamahang mga sugatan na nakilalang sina Umar Barinso, Udin Batwa at Andong Badrudin. Bago ang naturang pag-atake, isang improvised explosive device o IED ang sumabog malapit sa isang armored combat vehicle ng militar na kaparada sa harap ng isang army outpost sa barangay Linantagan, Sharif Saiduna Mustafa, Maguindanao del Sur. Ayon sa ulat, dalawang hininila miyembro ng BIFF o manoy nasa likod ng naturang insidente. Sa ngayon ay nahanatili naka-alerto ang tropa ng militar at pulisya sa lalawigan ng Maguindanao del Sur at del Norte. Ito'y kasunod naman ng umano'y pagganti ng mga tauhan nang napatay na si Ismael Bungos Abubakar noong Hulyo 5 sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Samantala, patuloy din na nagsanib puwersa ang PNP at militar para tiyakin ang seguridad ng mga residente. Sa Barira, Maguindanao del Norte, tatlong mga sangkot sa pagtutulak ng smuggled cigarettes ang naaresto ng mga otoridad. Samantala, halos kalahating milyong pisong halaga naman ang smuggled cigarettes ang nakumpiskan ng mga otoridad. Ayon sa Barira Municipal Police Station, naharang sa kanilang checkpoint ang isang Mazda BT-50 pickup truck na may kargang 417 mga reams ng Canon Menthol cigarettes na may kabuang halaga na halos sa kalahating milyong piso. Walang naipresentang kakulang dokumento ang sakay ng naturang sasakyan, kaya't agad na silang inaresto ng mga otoridad. Ang mga ito'y naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 10863 o Custom Modernization and Tariff Act at Republic Act Number 10643 o Graphic Health Warning Law. Samantala, balita mula naman sa Madalum, Lanao del Sur. Aabot naman sa mahigit 63 milyong pesong halaga ng smuggled cigarettes ang nakumpiska naman ng mga otoridad at apat na aresto sa ikinasang operasyon. Ayon na sa ulat, dalawang truck na may mga kargang smuggled cigarettes ang kanilang naharang sa isang checkpoint. Ito ay nakatakda sanang dalhin sa Marawi City. Sa kanilang pag-usisa, kumambad sa kanilang nasa 1,488 master cases ng smuggled cigarettes na may kabuang halaga na 63 million pesos. Ang apat na mga suspect na hindi pinangalanan ay naharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 10863 o Customs Modernization and Tariff Act at Republic Act Number 10643 o Graphic Health Warning Law. Alas 7:22 na ang oras. Samantala, abangan ang dagdag na detalye kaugnay ng naganap na landslide sa Davao Oriental. Mahigit o halos sa siyam na raang mga estudyante naman na kinabang sa isinagawang feeding program sa Osamis City. Alas 7.22 na.
1: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
2: Tungoy, kainom na po siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nagboundary ba? Okay. Yan, hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong kitainom, dayon na po siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
1: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
3: Sweetheart, ready na!
4: Wow, ka-sweet ba o?
3: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
4: Tabalo na ko sa imong gustong ipasabot, sweetheart.
3: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean Red Fennec Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
4: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
3: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
4: Unya, sweetheart, ha?
5: Asa namin intawning akong bana, oy? Goryo! Goryo! Dali ragod nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang samagyo sekreto ning tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na bagayod mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon, dako yun kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha. Pagganado kapsul na pod mo.
6: Ang ganado kapsul mapalit na sa mga butika.
0: Alas 7:25 ng oras, dagdag na mga balita mula naman sa 105.7 Joy FM Davao Oriental. Hati naman ni Jam sa Palma Hill.
7: Umabot na sa 65 na pamilya at 247 na individual mula sa limang purok sa Tagabakit Mata City na Colilisi, Bogacan, Riverside, Centro at Maliid ang naapektuhan ng pagguho na lupa batay sa Talanad City Disaster Risk Reduction Management Office. Makikita sa lugar ang ilang bahay na halos bubong na lamang ang nakalitaw matapos matabunan ng makapal na lupa at mga bato. Sa kasalukuyan, nananatili sa Tagabakit Elementary School ang mga residenteng nawalan ng tirahan na pansamantalang nagsisilbing evacuation center. Samantala, kinilala si Davao Oriental Governor Nelson Dainhirang bilang isa sa mga top performing at most trusted governors sa Pilipinas sa ilalim ng 2026 Boses ng Bayan Index of Governance ng RPMD and Foundation Incorporated. Ayon sa ulat, sumasalamin ang pagkilalang ito sa mataas na tiwala ng mga Oriental Davaoenyo sa pamumuno ni Dainhirang at sa patuloy na paghahatid ng pisyante, tapat at responsableng serbisyo ng pamahalaang pandalawigan. Batay sa isinagawang assessment, sinuri ang iba't ibang aspeto ng pamamahala kabilang ang serbisyo publiko, kapayapaan at kaayusan, disaster, infrastruktura, transparency at pakikipag-ugnayan sa mamamayan. Ayon pa sa pamahalaang pandalawigan, patunay ang naturang pagkilala sa sama-samang pagsisikap ng liderato at ng mga mamamayan para sa patuloy na pag-unlad ng Davao Oriental. Mula dito sa Davao Oriental, Jams Palmahil nagbabalita.
0: Ganap ng alas 7:27 ng oras, samantala balita mula naman sa Osamis City. Nasa mahigit kumulang 700 mga estudyante ang nakabenepisyo sa school-based feeding program na isinagawa ng School Division Office ng Osamis City. Ito'y pinagmagatang kick-off activity ng school-based feeding program para sa school year 2026-2027. Ang naturang hakbang ay maigpit naman nga sinusuportahan ng Asenso Osamis Administration. Nang maiparating ang pagkalinga sa mga estudyante at bilang suporta sa mga programa ng School Division ng Osamis City. Sa ilalim ng naturang school-based feeding program, lahat ng mga kinder at nasa grade 1 learners mula sa mga pampublikong mga paaralan ay tatanggap ng araw-arawang init ng masustansyang pagkain sa loob ng 82 days kasama ng feeding period para maiwasan ang pag-malnutrisyon ng mga bata. Nasa namang aabot o magiging magtagumpay ang naturang programa sa iba't ibang mga paaralan sa naturang lungsod.

Samantala, balita mula naman sa lalawigan ng Cotabato. Tiniyak naman ang mga bagong halal ng mga opisyal ng Cotabato Province Integrated Farmers Association 2026-2028 kay Cotabato Governor Lala Talino Mendoza na kabilang ang kanilang kooperasyon upang higit pang mapalakas ang sektor ng agrikultura sa lalawigan. Sa isinagawang oath-taking ceremony kahapon ng Federasyon na pinamunuan ni Silvestre Sanoy mula sa bayan ng Mlang, Cotabato, magiging aktibo umano katuwang ang Kapitolyo sa pagbubuo ng mga hakbang at plano ng matulungan, may patupad ng mga programa para sa kapakanan ng mga magsasaka. Kasabay nito ay nakipagpulong din si Cotabato Governor Lala Talino Mendoza sa mga Board of Directors ng Cotabato Mingo Cooperatives ng matalakay ang ilang mga inisyatibo nang lalo pang maging matatag ang industriya ng mangga sa lalawigan na isa sa mga pangunahing produkto ngayon na ibinibida ng taga-probinsya ng Cotabato. Samantala, sa mga balitang pambansa, bumagsak ang trust rating ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa 28% habang matatag ang 58% na trust rating ni Vice President Sara Duterte. Sa July 2026 survey nilabas ng Pulse Asia Research Incorporated kahapon, ang National Approval Trust Rating ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bumaba ng 7% habang ang kanyang disapproval ay tumaas ng 5% at 7% ang itinaas ng kanyang distrust rating. Lumitaw sa survey na ang trust ng Pangulo ay nasa 28% na lamang habang 51% ang nagsabi wala silang tiwala sa Pangulo. Nasa 21% naman ang undecided sa kanyang trustworthiness. Samantala, nananatiling matatag ang trust rating ni Vice President Sara Duterte sa 58% habang ang kanyang distrust ay 27% at 56% approval rating at 29% disapproval. Ang survey sinagawa mula Hunyo 28 hanggang Hulyo 3 at Hulyo 6 ng taong kasalukuyan sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 2,400 adult Pinoy na may edad 18 anyos pataas. Piniyagan na ng Senate Impeachment Court ang kahilingan ng House sa Prosecution Panel maglabas ng subpoena para sa mga bank record at mga dokumento mula sa Anti-Money Laundering Council na may kaugnayan sa kay Vice President Sara Duterte at asawa nitong si Attorney Manasis Carpio. Sa ikapitong araw ng impeachment trial, sinabi ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Cheese Escudero, sapat ang batayan para hilingin ang mga bank records sa AMLC at tax record ng Vice Presidente. Ayon sa Impeachment Court, ang mga dokumentong ito ay may kaugnayan sa Article 2 ng Article of Impeachment, particular sa issue ng muna hindi maipaliwanag na yaman. Nilinaw naman ng Impeachment Court na ang mga record ay hindi gagamitin upang magsampa ng panibagong kaso laban sa Vice Presidente. Sa halip, layunin lamang daw nitong malaman ang kanyang financial background at maikumpara ito sa kanyang mga ari-arian at transaksyon habang nasa kanyang termino. Piniyagan din ng korte ang pagkuha ng ilang bank record ng asawa ni Duterte na si Mance Carpio. Ayon kay Escudero, dahil kasal ang dalawa sa ilalim ng absolute community of property, maaaring ituring na bahagi ng kanilang ari-arian ang kanilang mga financial record, maliban kung may ibang kasunduang legal na magpapatunay nito. Bukod dito, inaprubahan din ng impeachment court ang pag-subpina para sa record ng 19 ng mga kumpanyang iniuugnay kina Duterte at Carpio. Gayunman, hindi isinama ang dalawang kumpanya matapos mabigong maipakita ng prosecution na may direktang koneksyon ang asawa sa mga ito. Kinestyon ng ilang senator judge ang desisyon ng Senate Impeachment Court na payagang isupina ang financial record ni Vice President Sara Duterte. Nanang inaprubahan ng Impeachment Court ang hiling ng House Prosecution Panel para sa bank record, financial document at ng Money Anti-Laundering Council record na may kaugnayan kay Vice President Duterte at asawa nito.
Malagaan niya ito upang masuportahan ang aligasyon ng mga hindi maipaliwanag na yaman ng nakapaloob sa Article 2. Dahil ito'y kinuestyon ni Senator Judge Alan Peter Cayetano si House Prosecutor Chil Jokno kung maaari bang gamitin sa paglilitis ang mga transaksyong naganap bago pa man maging ikalawang pangulo ang Vice Presidente. Sa naging desisyon daw kasi ng Supreme Court sa kasong Duterte versus House of the Representative, dapat may kaugnayan sa kasalukuyang termino at posisyon ang opisyal ng isang impeachable act. Pero ayon kay Diokno, hindi ipinagbabawal ng Korte Suprema ang paggamit ng ebidensyang naganap bago paman na maging impeachable officer ang isang opisyal, lalo na kung may kaugnay nito sa usapin ng integridad at yaman ng isang opisyal. Ayon kay Diokno, ang naturang desisyon ng korte ay ang usapin ng constitutional one-year ban sa paghahain ng impeachment complaint matapos magsampa ng magkasunod na reklamo laban sa Vice Presidente. Sa balita naman sa Ibayong Dagat, sa Afghanistan, nasa 20 katao nasawi matapos sa manalasang matinding flash flood sa silangang bahagi ng naturang bansa kahapon. Ayon sa Taliban-run government, ipinakamalaking pinsala na naitala sa lungsod ng Paroon ang kabisera ng lalawigan ng Nuristan. Bukod sa mga namatay, hindi rin bababa sa 80 katao ang nasugatan dahil sa naturang flash flood na batid na inaasahang tataas pa ang bilang ng mga nasawi dahil may 100 pa ang kasalukuyang hinahanap matapos ang mga ito'y namising. Nagsasagawa pa ng search and rescue operation ng mga otoridad sa naturang lugar. Kung saan na mahirap marating ang ilang apektadong lugar dahil sa lawak ng pinsala. Sa balitang pang-ekonomiya, bad news, dahil epektibo kanina ng alas 6 ng umaga, nagpatupad na ng panibago na namang oil price hike, big time oil price hike ang mga kumpanya ng langis.

Ayon na sa ulatan ng Department of Energy, nasa 10 pesos hanggang 11 pesos ang itinaas sa kadalitro ng diesel. Nasa 4 hanggang 5 naman ang itinaas sa kadalitro ng gasolina. Samantala,

0: Balita sa larangan naman ng sports. Balik Amerika na si Alex Ayala para doon na simulan ang training camp nito para sa hard court season. Umalis si Alex matapos ang isang linggong pananatili sa Manila para sa iba't ibang event, kabilang na ang meet and greet at ang pagbisita nito sa Malacañang Palace. Ngunit tapos na ang mga kaganapan, kaya't isisentro naman ito ang kanyang atensyon sa hard court season. Unang lalahukan ni Alex ang Mubadala Open sa Washington DC na lalarga sa susunod na linggo. Bago magsimula ang hard court season ni Alex, bumaba ito sa number 29 spot sa WTA ranking na inilabas din kahapon. Hindi naman nabawasan ang puntos ni Alex na natiling sa 1,666 points. Subalit umangat si dating Wimbledon champion na Barbora Krejcikova ng Czech Republic sa nasumulong sa 26 spot mula sa kanyang dating pwesto na 32 spot. Malaking tulong para kay Krejcikova ang magkampyon sa Athens Open na ginanap sa Greece. Ang Athens Open ay isang WTA 250 event para sumulong ito sa 1,680 points. Gayunpaman, inaasahang muling aangat si Alex sa oras na magsimula ang kampanya nito sa hard court. Una na ang Mubadala Open kung saan ito'y mga seeded player sa singles. Lalaban din siya sa doubles kasama si dating Grand Slam champion Venus Williams ng Amerika. Ayaw naman ni Alex magbigay ng prediksyon sa magiging laban nito. Nais niyang gamitin ang approach na one game at a time. At sumanyo ang kabuuan na paghahatid ng mga pangunahing balita itinampok. Ngayong umaga po ng Tuesday, 21 sa buwan ng Hulyo 2026 sa mga himpilan ng 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato, 87.7 Joy FM Pangalbe, Misamis Occidental at 105.7 Joy FM Davao Oriental. Kasama si James Palmahil, ako naman si Tinig 4 Loy Rosario. Maraming salamat, magandang morning!
1: Ang radyo mo, Joy FM!
2: Hamis na ang kutis o nawagdag ang bugis-bugis sa panit ni Emeline Astorga, taga Kinamlutan, Butuan City, tungod kay nigamit siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
3: Brogo ni siya puti-puti. Nagpapalit ko kay Mama o Hermosa Kojic Whitening Soap. Ginagamit ako siya buntag antud pag sa gabi, ginamintain ako. So, moto ang resulta, napanas na, nawala ang bigis akong nawala.
2: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit na sa mga butika.
1: Imperial Appliance Plaza.
4: Appliances pa ang hanap nyo.
1: Atuan na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, de kalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat, atuan na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan. If you are in Kidapawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 7 Barangay Paco, Kinabawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401

0: 7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place. LA Resort and Hotel. Your home away from home.
1: May banta ng El Nino pero tag-ulan na ayon sa PAGASA. At pabago-bago ang panahon. Sa ganitong sitwasyon, dapat mas maging maingat sa iyong kalusugan dahil maraming dala na iba't ibang mga karamdaman. Nariyan ang banta ng dengue, waterborne diseases, leptospirosis, influenza-like illnesses na may dalang ubo, sipon, problema sa baga at iba pa. Lagnat ang kadalasang sintomas ng mga karamdamang ito dahil may infeksyon na nagre-react ang immune system. Para malabanan ang naturang mga karamdaman, palakasin ang immune system. Mahalaga ang a balanced meal na mayaman sa antioxidant, vitamins tulad ng beta-carotene, vitamin C at vitamin E. Kumain ng dark green, red, yellow at orange na mga prutas at gulay. Mahalaga din ang personal hygiene kaya dapat laging maglinis ng kamay. Siguraduhin malinis ang kapaligiran. Ito ang inyong Kuya Loy para sa isang minutong paalaalang pangkalusugan.
2: Ang paalalang ito ay handog sa atin ng Provincial Government of Cotabato sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office. Gawing malusog ang bawat Cotabatenyo kasama ang programa ng serbisyong totoo.
3: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Sila ay tagagawa ng tile span, rib span, steel deck, cladding, ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality and affordable roofs.

0: Enjoy some morning.
1: Bring the action.
0: Enjoy some morning.
2: Nibalik na ang kahimsog og wala na gina problema sa bana ni Bimbim Gikana nga si Marshall taga Suhotan Badian Cebu. Ang iyang kidney problem tungod sa iyang pagtumar sa Yaki herbal capsule.
3: Iyang kidney pa kuya, lugod na siya ka. Then amo na lang siyang gidala sa hospital. Ang gikuan sa doktor i-dialysis na lang siya. Ngitay na ko ang Yaki. Simana na mo siyang painom. Kani na wala ra kuya. Then makatulog na po siyang tarong kuya. Salamat kay sa Yaki.
2: Yan ang Yaki herbal capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan kaibigan. At eto pa, non-toxic na, environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
5: Ito ang Joy FM.
6: Joy FM.
5: Ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kidapawan City, 102.3. Joy FM.